abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gw'awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati Omuzza buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuba Katonda Pati Omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Gwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe.

abalala bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lwokusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu, kuwonya ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita.

Ay, Mari, owesa. Ojukirango weda no weda. Teba uri anga. Wala mamilo muta jukira joyo kumukumba.

0: Baberanga bwe tuti n'okufuula olubuto okufuula olubuto ne bakufuuwa ssente nagira bw'oti
1: omukadde nakate
0: kati obuzibu bwe bwajjiranga oddeeka ne bakugamba okukola emirimu ne gikulema ne bagamba biri by'osobola osobola nakwemoola naye nga ate enjini abakulangira be bakufuuye ssente nogamba maama badde ki kale tukwaniriza kukyendabunyakatanyezenya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki nebyemizanyo kudakiika musanvu ezaketa ku ssabwa emu eyokumakya galeero naku olwokutaano olwaleero tumaze okuba nga tuguka musagalagalamite naku z'omwezi 2 october 2026 oliyo te munaffe wosinza okuba nga okitateko radio eno awoona woli ali ku www.radiosapiensia.com entunjo ya radio sapiensia goodby 2026 atukulengezaayo wali ku new royal gardens enansana wetujja okubeera nga 6 december tukubuzako tukwagaliza amakya malungi bitambula bitya munywanyi oliyo tyaye banaffe watuze bulungi eve tuza okukuwa amakya manyuvu nga bingi nnyo byetukuteekeddetekedde amakya gabeere masanyufu nnyo sangalebwa tukugambye nti nakayimba kano kasobodde okuba nga kakuzuukusa kakujewaka kakutuusiza ku mulimu ojooli tonatuukayo bitambula bitya oli mu kkubo weetaaya okutuuka ku mulimu tukwagaliza olunaku olulungi wali mu ofisi yo ali mu katale wonna nakugamba wookakalabiza egijo yebeera yafeesi yo abaana b'amasomero abatuuka ku masomero obuterevu waliwo bannaffe abasomesa waliwo bannaffe abakola emirimu emirala ku masomero ag'enjawulo namwe tubagaliza olunaku olulungi wonna woli wookakalabiza egijo munaffe tukwagaliza mukama katonda akusaasize wiikendi ebeeremu ebirungi ebiyitirivu ennyo abagenda mu mikolo egy'enjawulo namwe tubagaliza kubeera nga ate emikolo gitambula bulungi nnyo saba nnyo gwe omukyala omugole omusajja ajje ajje kubanga ennaku zino abasajja atuuka ku ssaawa esembayo nogamba omusajja essimu n'ogikuba nga
1: tazikwatasajja
0: bazimu sajja yinza obutajja mukama
1: katonanti
0: mumanyina okusaka obukoweko wennaku zino kazi weze tebatuuka wesabire kigwe wala kigende wala ddala kisiraani kyamaanyi kyatuuka ku muwale waffe nakagwa bambi tulinza abako kwali kwanjula ko teyajja nakagwa n'okutuusa kati
1: nagambaako
0: bazabakati oyo mutuufu otuyita embwa oyo mutuufu atuyita embwa enza jibe jacobs jj
1: asusanange njagala okubuuzaako nagawasigatagonatadekoledieneyekerezia bale kutubuliriza bale kutwagala yonna yonna gyemuli bana kibagaliza mirungi byereere jeje njagala okwebaza kubabbinzikiriza balo nebaze kubabbi ababbi yonna gyemuli mu ggwanga uganda
0: babbye ne bakuwaayo kabasa wafunye ku munyago
1: kiriza nebaza kubabbi
0: ikiki
1: ababbi bategedde nyo ebizibu byaffe
0: abaiwe
1: bakubbako essimu kyosinga okulumu
0: alayinii
1: baziza
0: talina gyagitwala temukwasa teyetekera
1: babalayini
0: kyokka layini ya 12 n'obwerere ofuna
2: kano ke kabbipinkano k'ebyemizannyo mu puroguramu saagala agalamidde mwe tukutuusizaako ebyemizannyo byonna okwetoolola ensi yonna okutandikira ku mupiira oguwedde ogunaatera okusambibwa n'ogunaasambibwa emmotoka z'empaka pikipiki z'empaka ludo ches obugaali bw'empaka ekigwo okuwuga n'ebyemizannyo ebirala bingi mu kabbinkano k'ebyemizannyo
3: akabbinkano k'ebyemizannyo kakutuusibwako mtn momo sasula momo looni yo mu budde kisobozesa okulinyisa omuwendo gwa looni yeddako era ozeewole mu kaseera kennyini w'ozeetaagira nyiga sitemu 6555#.
0: MTN momo ekugamba nti munaffe sasula looniyo eya momo mu budde oyongese ku muwendo gw'ensimbi z'osobola okuba nga weewola ng'otuuse mu bwetaavu bwazo kinono kyangu nnyo nyiga *M65#5# okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo nkugambye *M65#5# okweyongeza omuwendo gw'ensimbi ku momo ne MTN everywhere you go
1: omuzadde nkutegeeza ku ssomero eddungi erya sentino genius school nakawoka essomero lino litandikira ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu gwenaayina omwana mwana ajao mutuwe kusendino junior school na gamba esemo no lietaga muzadde munange embera yongera kaluva hehe kati weta agasomera ligendo kutegera ngo mwana bo muyingiza yasoma na amaliriza sigamba te pitu yajisomera kabasa SS ateka kati smart phone ajisomera primary smart bwanga no mwana mu primary najisomera masomero munana lwati nti wa mtu ala musometa sobola kumikiriza esemero nga fizi ziri wagulu nyo okakana ngo mwana akulemye wase fizi zisoboka Zisa baka njaga lo kutekeza tamu yeye mieze sati. Egendo kugwako. Fizo verozi mazeyo. Ngato ina pressure. Ngato ina wasi wasi. Kupa katibuwa ino kwe labidi lango mzade. O ino kwe labidi abasigade waka. O recurrent. Katige sawo teko mwana. Musomele ligendo kusomola. Okuyambako kusomeso mwano yo. Ngato bonye bonye. Kuziro msambu tano tano. Kumina mwenda. Nkaga musa tuwa tano. Gwaita ku air tego. Mkugambia tisangibu wali kukube li deburuanyi. Naka uka mtaun. Kukube li deburuanyi. Nechipando bochi la bachiriko Sentinel Junior School na kauka. Uwa MTN ojakuwa kuziro msambu. Munana ziro, chinana mobili, anamunya, kuminemu. Na kugambe semeo lino, biku musinji kwa kerezi. Atuwa akuchi welalikia na haka tono wekati. Okusomesa standard ya basomesa standard ya bizimbe. Buri chimucho na nebo kube simu na gamba. Paswadi, elira kabati.
0: Butele vunyo, mkasira kafe ya kakabinka na ukebye mizanyo. Tukubuza kwa mwami Gerard Seranja ena bingo. Webale kukera na fe. Aba St. Mary's Junior School kambe kakiri. Wali mwami mobilu na utukubuzi za go. Tulabide mwami Henry Oyo. Yebale kubanga ateka kwa Radio Sapiencia. Nebasa wona, wuna, basome sabo na. So nga te Father Emmanuel Sita na utukubuza kwa gambuti ya mchala Aneti. Webale nyoma mchala Margaret na utukubuzi za go. Webale kubanga yonko uli za mwami Lusembo London. Na webale kubanga kwa saganya saidi zeyo kabinga no kibye mizanyo ne yenka Daniel Zuna Chibuga wasuzotia baba yenka
4: nje tule
0: yesebo
4: mugamba mtia
0: tulina tabu nyo
4: chechiri kumugukiriro
0: na mere alimukatu atabuse na abajulizibe na abagoba ayombe demokoti mugobululu
4: abagobye ngabawo bitali bitufu
0: oba
4: siye yabaleta
0: ye yabaleta
4: bizyo
0: baba linga musa bayanji
4: Begenze uli angawata matama.
0: Na gamba, muvile. Jabiekoli lako.
1: Vitu ya koti mizi. Nagenda kwa mkoti. Manyo genda weka la kasa. Weze chino chimanyi. Yena naliwa nalaba. Gwechua manyi kote chikubuza. Nika damuche ngoze chu.
0: Chukuba kubwa.
1: Awa kare wali katemba.
0: Temba mkisanze kusoka
1: kukogera. Chukubuza kiyokola chi.
4: Antikati. Bagenda tusomera wao. Nekati chile tobuzi. Nga benala banoboga manti nalaba nga babulira babuli kakati ato olusi mu bintu ebyo nga oli gwe bawawa

0: kituku mwanga chivumbi tebamu kuata.
1: Bamu kuata.
0: Kati ya bubaga amanti bufu ya zizia wanga bamu kuata.
2: Ogambia kwanu?
1: Ogambia lisa idichi?
3: Amanya
0: kubaita.
1: Oli kubaita?
3: Amanya kubaita.
1: Anti wenjini webatu gambia nju. O jimanyo wabi ya pala pase. Neya gatanga olutoro nateka mu luzungu awo nakatoto ngali serious naraba ngakuto omukama nga bwa mugamba kino ngera kyakola nga
3: takatiriza
1: nga no mukama namugondera
3: bulungi nyo namulabye mu by the way mukama namulabye mu kugemesa
1: atongoza okugemesa abana yes nga mirimu ngaji kedde
3: aneda ntamwe uli amuliro
1: gusoka agenda abana bageme atongoze
3: yes bana bayingi dembya fayo ntikwage mebwa
1: omukama lokidi
3: Nyabongo.
1: Asoka.
3: Yes. Hello.
4: Mwase mutiaba nangi.
1: Mwase bulo njisebo.
4: Isaac mutiaba. Unachivina cha national platform. Mbalabu sako wana betuso chimu mchagulanyi.
1: Yesebo.
4: Omwana wa katondo mulamu oyo tusaba katonda yongera mutiaka kwa mukono gogo chisa.
1: Amina.
4: Muku vya kaimba kao. Yeje nazara walanka na mwita honarebo. Sebo wano mwita honarebo atoro katilante. Moses, sebo gambanga his excellency Kyagulanyi senta mu mitembo.
3: Njogedde wo kuona lebo.
4: Ogati hona lebo tena ndi kati ati sikireta nyono mu itachi.
3: Sebo recording we ziri jangu.
4: Sebo we tonde. Abazi zwa no putiza kusala kwa sapensi au nobula woita.
3: Muisa manya gatali gage.
4: Nena kuba nyoli wanchuka chukala wa kuba mili mje kufuga. Woli furume gwanga na mabongo na woli atlet kuliko mutima. Kakati wanange
1: esebo
4: ekinku to mugamba la kusoka ku nange kumwenya mutunya nnyamu neri anako emere yannemye
3: kiki
4: yagala nyo buki wannemye
3: baba
4: bana rya katambi kasamu mugumya
3: baba
4: omusajja naliko mukwano gwe era mukwano gwange semwegana natambulanga naye ku FDC ne tuke Kampala ku bigere nga ngoba mugobe nga samu mugumya muvubuka wa mbavu wa manyi bora bembera jali mukakati senya miza chiuma bigambo byange si ya sapensi ya neja jange bamwitanga Hassan kakowe kowe katemeza na ataka we aliruwele elimu lutalo we rwayinda nga yaganti echaba tanulo kuwa gya mwami Museveni obote yali abavuzisa kakakanja nga busaka abantu babwe ne badanga tibalina maso tibalina mikono echaba tanulo kuwa gira otalweruwero Simani jajani magombe jali kati. Ainza katuwa sanga mwami Museveni ainzo mweto ananaso nyo kwega tako. Botuli la samu mugumi ya neri genda maso. Kwa wale tusuvida government yokuvaye tunye nyo le. Samu nange yosie AI. Oba sivit.

0: bulijjo oli ku nkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo kyenda mu nyaka tonyezanya Farmer Radio Sapiensia edha kikabiri mu ssatu ze zibulayo kwera essaawa omusanvu webali kutwega tako bwe tutyo tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda era nga bulijjo ke kadde kaffe akesala ya Maria g'ekyemisana gy'oli yenna ke kaseera naawe otwegatibwa
1: Mlinya le patri nerya mwana nerya moyo mtukirivu.
0: Amen.
1: Olwalero tukuza olunako olukulu olwabawolereza abafe mu ggulu. Kerezi yetu yigiriza. Inti uli muntu Katonda amussaako malaika we omukuumi okumukuuma okumutaasa n'okumulagirira. Okuva lwe tuzaalibwa okutuuka lwe tuva ku nsi kuno. Buli omu ku ffe alina malayika oyo omukuumi. Nga bwe nnyinnyonnyodde, omulimu gwa malayika omukuumi kwe kutukuuma, okututaasa ate era n'okutulagirira. Ebintu bingi ku nsi kuno tubifuna, naye nga tetutegedde na ngeri ki gye tubifunyeemu. Naye n'otamanya nti emabega eyo waliyo ate omuwolereza gw'olaba bulabi ng'ekintu okifunye naye nga n'engeri gy'okifunyeemu togitegedde. Tutalizibwa obubenje bungi ne twewuunya n'engeri gye twawonyeemu. Awo n'otamanya nti wabaddewo omuwolereza oyo eyakutaasizza. Oba ne tugenda ne tudda nga tuli balamu naye ng'oyo totambudde wekka olina malayika oyo omukuumi. Kaakati mu mitima gyaffe Katonda atulambika ku kiki eky'okukola. Omutima ne gukugamba nti kino kirungi kikole oba nti kiri kino kibi tokikola. Ogwo gwonna bannange gwe mulimo bamalayika baffe abakuumi gwe batukolera. Kwe kugamba nti leero tukuza olunaku olw'obulabirizi bwa Katonda oyo atata kutulagirira n'atulaga ekisa kye n'atulaga okwagala kwe naye ng'abiyisa mu bamalayika bano abakuumi. Akola kyonna tuleme kuzikirira wabula tusobole okulokoka. Effe twewaggula ne tusalawo okukola ebyaffe ebikontana ne Katonda ky'ayagala naye nga ye Katonda atubeererawo era ng'atuwadde abo ab'okutulagirira. Erinnya malayika linnya lya ofiisi. Omwoyo ogutuukiridde oguli mu bwakabaka bwa Katonda gulifuna. Katonda bw'agutuma gubeeko omulimu oba obubaka bwe gututuusaako ffe abatonde abakyali ku nsi. Ekwe kugamba bamalayika babeera babaka ba Katonda baatutumira ku nsi kuno okutulagirira eky'okukola ate era n'okututaasa mu buli kabi konna. Ffenna kye twetaaga kwe kubeera abawulize tusobole okulagirirwa. Kivuddeko awo twakakuza olunaku lw'abasaaba malayika Gabulyeri, Rafayiri, Mikayiri, olunaku lwabwe twalukuza. Era bo bayitibwa basaaba malayika nga bwe twakiraba olunaku lwa luli olw'obuzito obubaka Katonda bw'abatuma babutuleetera eno ku nsi. Kaakati olwaleero tulagiddwa nti Katonda buli omu buli muntu amuteekako malayika era n'omulimu gwe tuguwulidde okutukuuma okutulagirira ate era n'okututaasa. Bw'ogenda mu kitabo ky'amalamaga Exodus omutwe ogw'abiri mu essatu olinnya olw'abiri okutuuka ku lw'abiri mu essatu osangawo bino nti nja kutuma malayika okubakulemberamu abakuume mu kifo kye nateekateeka. Mumusseemu ekitiibwa era mumuwulire, temumujeemera kubanga nze mumutumye era tajja kusonyiwa bujeemu bwammwe. Naye bwe munaamuwuliranga ne mukolanga byonna byendagira n'alwanyisanga abalabe bammwe bonna, malayika wange alibakulemberamu. Ekyo ky'ekitabo ekyo ekyamalamaga Exodus. Era bw'ogenda mu mutwe bwe weeyongerayo n'osoma ayongerako n'agamba nti kale nja kutuma malayika wange mu maaso go akukuume mu kkubo akutuuse mu kifo kye nategeka. musemu ekitiibwa owulirize eddoboozi lye, tomujeemeranga, kuba by'osobyamu tajja kubikusonyiwanga. Naye bw'olimuwulira obulungi n'okola kye ŋŋamba, abalabe bo nange ndibamulabe waabwe, abakulabye ennaku nange ndizibalabya. Mu bigambo bino by'abooluganda bye tuwulidde, bitulaga omulimu malayika gwe bakola mu bulamu bwaffe. Awo nno ffenna tukoowoolwa okuwulira bamalayika baffe abo abakuumi Katonda baatuteerawo okutukuuma ate era n'okutulagirira. Kaakati mu bufunze katulabe evvanjiri etuweereddwa ku lunaku luno olw'olwaleero. Evvanjiri eno etuweereddwa ku lunaku olw'olwaleero etutunuuliza, etuwadde ekyokulabirako eky'abaana abato. Katonda atadde mu maaso gaffe ekifaananyi eky'omwana omuto, tukikozese okutunuulira n'okulamula okukkiriza kwaffe. Ye Pawulo omutume ekyava agamba mu bbaluwa ye esooka gye yawandiikira Timoteewo, omutwe ogw'okusatu olunya lw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'ettaano, agamba bw'ati nti, ebyo mbibawandiikidde osobole okumanya engeri gy'onooyisaamu mu nju ya Katonda, ntegeeza ekereziya wa Katonda omulamu. Kale no tuli mu nsi ey'okuvuganya, buli omu afuba okulaba nga yabeera waggulu, tewali ayagala kulekera munne. Abantu bangi ekibatta kwe kubeera n'obuyinza obulagira kye baagala ate ne kikolebwa nga bwe baba bakiragidde. Balowooza nti bwe babeera n'obuyinza basobola n'okufuna kyonna kye baagala awatali abakuba ku mukono. Abalala mu kubeera n'obuyinza baba banoonya kitiibwa. Okwagala ennyo obuyinza oluusi nno kuvaamu obwannakyemalira, oli nga talina gwe yeebuuzaako, nga tewali amubuuza. Yesu nno olwaleero atuwa ekifaananyi eky'omwana omuto. Ekristu ayagala tufaanana omwana omuto, mu luzungu kankozesa ekigambo childlike, okufaanana omwana omuto. Naye ate si kukola bya kito, omuzungu kyayita childish. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera childlike ate n'okubeera childish. Etwekkaanye, okufaanana omwana omuto si kye kimu n'okukola eby'ekito. Ekristu ayagala tufaanana omwana omuto si ate tayagala bukristu bwaffe bubeere mu bya kito. Okufaanana omwana omuto kulimu okwesiga, okuwuliriza ekyogeddwa n'okukkiriza. Temuliimu kwewanika, temuliimu kubukuusa, wabula mazima omuto ekimuli ku mutima anti bw'akyogera nga talina kyakisizza. Obutasiba busungu. Abato tebasunguwala bbanga lyonna, naye bamala mangu obusungu ne baddamu ne batabagana. Kaakati ebyo byonna obiraba nga tubiraba mu mwana ono omuto. Okukola eby'ekito ekitegeeza okukola ekintu ekibadde kitakulindiriddwamu oba ekintu ekitakugyamu mu myaka oli gy'aba alina. Mulimu obutali bwesigwa, okwewanika, olwetumbu, tewaba mazima na bwenkanya, okukola ekintu nga tolina buvunaanyizibwa, okubeera nga twemulugunya, okukaabakaaba. Kaakati ate bino Omukama si by'ayagala bye tuba tutambuliramu. Kale n'omwana omuto bw'akula, eby'ekito by'abadde akola abireka, okugeza eky'okwekaabyakaabya nga taweereddwa ky'ayagala, okukaaba ng'aleekaanira waggulu nga wabaddewo ekimunyiizizza. Pawulo mu bbaluwa ye esooka gye yawandiikira Abakolinto agamba, bwe nnali omuto nategeeranga ng'omuto, nalowoozanga ng'omuto, naye ate bwe nasajjakula nemba ku by'obuto. Okufunza byonna, Kristu ayagala tubeere ng'abaana abato nga tubayigirako ekyo ekirungi ekibalimu, naye ate tuleme kukola bya kito kwe kugamba ebyo ebibi bye tulaba mu baana abato bye batera okukola. Kati evanjiri ey'olwaleero etuweereddwa egambye bw'eti, tusoma mu Luka omutwe gwa 9 olunya olw'anamu omukaaga okutuuka ku lw'ataano. Ekirowoozo ne kijjira abayigirizwa nga beebuuza asinga obukulu mu bo. Yesu bwe yabalaba ebirowoozo ebibali mu mitima gyabwe, n'addira omwana omuto n'amusembeza kumpi n'abagamba nti, "Kiisa jjanjaba omuto ng'ono mu linnya lyange nga jjanjabye nze, na buli ankolera obulungi nze, oli eyantuma gw'aba akoledde obulungi, kuba asinga obuto mu mmwe mwenna y'asinga obukulu." Yeye evanjiri etuweereddwa leero. Kaakati twebuuza, ekiki ekyaleetera abatuma okuwakana bokka na bokka kwani asinga obukulu mu bo? Okuwakana kuno kwava ku Kristo kye yabagamba nga bwe yali agenda okubonyaabonyezebwa ate n'oluvannyuma bamutte. Kaakati beebuuza, ani anaasigala ng'avunaanyizibwa ku kibiina kyabwe? Buli omu yali yeeyagaliza nga yeegwanyiza obukulu obwo. Okweyagaliza oba okwegwanyiza ku bwakyo si kibi bwe kukwatibwa obulungi. Kusindika omuntu okukola ennyo, waliwo okwefiiriza kino na kiri asobole okutuuka ku kyayagala akubanga akyegwanyiza. Mulimu n'okubeera ow'obuvunaanyizibwa asobole okutuuka ku ekyo kye yeegwanyiza. Sa ate okweyagaliza bwe kutakwatibwa bulungi kuleeta okuvuganya okubi. Okuvuganya kuno nga kulimu obuggya, nga kulimu obukyayi, ate era nga kulimu obutaagaliza mulala. Mulimu n'okukonjera, oli asobole okutuuka ku kyayagala. Ekino tulina okukyewala. Kristu teyaliiwo ng'abatume bawakana bokka na bokka. Kaakati ye oluvannyuma kyava kuba ye nga Katonda byonna aba abimanyi. Kaakati n'olwaleero tumusanze ng'abalambika era ffenna ng'atulambika, atuwadde ekifaananyi ekyo eky'omwana omuto. Kaakati naffe abooluganda, leka tubeeko kye tuyiga mwana oyo omuto okubeera omuwulize, okubeera ow'eggonjebwa. Bino byonna Omukama ffenna by'atulindiridde. Mumbaagalize olunaku olulungi.
0: Amiina. Twegatteko awuliriza ku 755 83373 ne 0784493 02. Ate message ku WhatsApp ogiteeke ku 755 83373. Wonna w'oyita tugenda kubanga osobola okutwegattako. Hello.
2: Hello.
0: Yesebo.
2: Joseph Kato. Salama. Sabafaza sayengu mwenda. Asavire n'abantu bange baderi Katonda. Asavire n'ekisota kyekibuge. Bakimalirize okukizimba. Kibere Joseph Kato. Salama.
0: Yanziza. Hello. Ndamwogezeeko munaffe. Ndowooza tunasobola okubanga ate naawe tukufuna bulungi.
3: Mwebale kuweereza ono kansalamu wainajemba. Nsabayo akayimba ka Masiyasi Walukaga kagamba nti, "Nakalembe kanyumireko abantu bange abenajemba, abantu be Kasengejje."
0: Okedde muna. Kamwe. Hello?
4: Hello?
0: Yesebo?
4: Kyaiyan.
0: Yesebo.
4: Mwebale kuweereza.
0: Yesebo.
4: Ne Faza mulamusizzaako. Ono Richard Nate. Faza mbadde mmusaba asabire ku ggwanga lino. Emitima gy'abantu giri wala nnyo. Omuntu okutta munne takiinaamu obuzibu. Baza, atuseeko muzeyi waffe Tomu wane Nateeta abadde avuga special. Oli yazze ng'omusaabaze ne bateeseganya wagyamutwala. Naye mwe teyamulinze na kuseetwa mmotoka n'amufumita ekiso n'amutta. Baza, asabira ku ggwanga emitima egyo gigende wala. Richard Nateeta.
5: Madamu Lilian weebale okutuweereza amannya. Nze Serunjogi Joseph wano mu Kiyembe. Simanyi empeereza yammwe. Tuwade saa father tisafire kukio chizibu cha msanyalazi wano mchiembe situkia wakula msanyalazi gata wanya tulimu na kuzale nti alipe gambe mene mojo na jesivye father tisafire kukwela na katigali piko sima nye mpereza ya mwesika denze selu njo Joseph wano mchiembe
0: kale sabo father kakusafire kukwela. Hello, hello.
6: Hello.
0: Ye nyabo.
6: Hello.
0: Genda maso nyabo.
6: Hello father, manya sana mawezi jeni. Na mbila na kulazi ya shikoni kisi. Pale nye tago vya ewe vale kusabilo kusawela na kuwele kubilo. Pale nye tago vya nye tago kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
7: Kungu nukusilu kumuma. Kungu kuta wanya. Hatira sawa father. Sawa kutata wangi. Tata. Diwasi dediti. Hivuwa dina kuzinira wa muda mumuma. Tuyenzu kutusawira kufaza.
8: Kwa nili vya nimebali kuweleza kufaza. Mwebali sala. Diyo kuweleza ya Afrika naku. Zemari ya wani mkowe. Esala kufaza. Inyambi nyumu vila mwangi. Era nga nyongera okusaba Mukama asasire omwami wange emirimu gye n'obweya mbwe yeeyamye okujja okumwanjula mubazadde bange ayi Mukama amwongerere obugabirizi era nyongera okusabira abaana bange taata faaza ateeka emikono gya Mukama Katonda muli w'amagezi abaweewe sabira ne maama wange ongere omukwatirako mirimu gye ne mu bulamu bwe wamu ne baganda bange. Mwebali kuweleza father
0: mwebali. Mina tuyanziza father basigadewo manji wano. Atenga deku masimu kwebali na ye akadde. Katugende na abo.
1: Ayi katonda chitafe. Tukwewa zavuli jolo okutula viriranga. Notutera waba kumi bafe. Okutula girira tena okutu igiriza. Tuwo mtimo guwa mugonvu. Okuliriza angedobo zirio. Ate n'okukola ky'olagira ng'okiyisa mu bamalayika bafe ab'abakuumi. Munnaffe Kato, emirimu gyo tugisabira Omukama agiwa omukisa n'abantu bo tubateeka mu ssaala eno ne tubasabira. Abakristu ab'ekisomesa eky'ekibuye muli mu kuzimba, Omukama abakwatireko omulimu gwammwe ogwo gwe muliko gusobola okutambula obulungi. Richard, osabidde eggwanga lyaffe lino. Nadale temu ekita bantu nga mwalabye kitalo nye kya muzeyi Tom munnaffe gwe baafumisa ekisone bamutta. Munnaffe oyo tumusabira ekiwummula eky'emirembe. Famire ye tugisabira ate n'abo abaakoze ettemu lino tubasabira basobole okwedda mu kifo okwekuba mu kifuba ate era n'okweddamu. Munnaffe Serunjogi nga mulabye emirimu gyammwe okugootaana olw'amasannyalaze okukula. Tubasabira emirimu gyammwe egyo gitereere ate gisobole okutambula obulungi. Namawejje nawe tukusabira mu bulwadde bw'olina pressure Omukama akujjanjaba otereere. Ate era olina n'omulimu gwo gw'otandise mobile money Omukama aguwa omukisa ky'oluubirira okutuukako osobole okukifuna. Richard nawe tukusabira mu bulwadde bw'olina omugongo gukuluma ate era ne taatawo Deus Dedit naye nga mulwadde. Mwembi tubasabira Omukama abajjanjabe. Ate Maria nawe nnyini tukusabira n'omwami wo tumusabira ate era ne tusabira n'obweyamo bwe yawadde okwanjulwa. Tubasabira enteekateeka ezo zitambule bulungi n'emirimu gyammwe tugiteeka mu ssaala ne tugisabira abaana bammwe tubasabira ate era ne maama wo naye tumuteeka mu ssaala eno ne tumusabira. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu.
0: Amina.
1: malaika omukama yabulira Maria.
0: Maria nabero luto kubwa moyo mtukufu.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali nawe, oliwa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu mwana wenda yaweebwa omukisa.
0: Maria mtukirivu nyina Katonda tusabire fabononye, kakane mukaseera kokufa kwa fe. Amina.
1: Nzenzo nomzana omukama.
0: Tukolewe nga bugambi.
1: Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali nawe, oliwa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu mwana wenda yaweebwa omukisa.
0: Maria mtukirivu nyina Katonda tusabire fabononye, kakane mukaseera kokufa kwa fe. Amina.
1: Kigambo nafuka omuntu. Mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali nawe, oliwa mukisa mbakazi bonna, ne Yesu mwana wenda yaweebwa omukisa.
0: Maria mtukirivu nyina Katonda tusabire fabononye, kakane mukaseera kokufa kwa fe. Amina.
1: Ayi Maria mtukirivu nyina Katonda tusabire.
0: Tuleke tusabire okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire. Twegayiridde mukama waffe, ne neema ye giteeka emyoyo gyaffe. Era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo. Tukwegayiridde olw'okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo mukama waffe. Omukama abeere
0: nammwe.
1: N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubake kale gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.
9: Mukyala,
10: wanje daddy,
9: okimanyi nti abaana batuuse okudda ku masomero naye sente zibuze? Kakati kyoba okola, twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya juniya. Eza van tunazisasula oluvannyuma.
10: Naye daddy, lwaki tetusasula nga tukozesa momo?
9: Otyo?
10: Etuwa n'omukisa oguwangula sikuulu fiizi za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Ate nno mwattu, osobola n'okufuna looni ya sikuulu fiizi ku momo. Mpozi n'ekirala, essomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vaani, okitegeera daddy?
9: Wabula oli mukyala mugezi nnyo.
11: Kyekyo kyennyini, wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala nkumu. Osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo. Nyiga *165*8# oba kozesa momo app.
12: MTN.
13: MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Kuno okuvuganya okw'okuwangula kwakkirizibwa aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
14: Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziwese musanvu, essaawa lya geeti emisana. Time check ekutuusibwako MTN Momo. Sasula momo looni yo mu budde, olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira. Nyiga *165*. Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria gabo kutusibwa kuna Miryango High School Kulama.
15: Omulonya mpuliriza ku Radio Sapiensia kulamusiza nnyo era ne nkukulisa okuyingira mu mwezi guno gwa Oktoba, omwezi Ekereziya Katolika gwasingira mama Maria. Kyemmanyi obulungi nti buli omu akimanyi bikolwa ki ebisomwa ku lunaku gundi oba ku lunaku gundi. Nnyo okukujjukizaako ku lunaku olwa bbalaza ku Mmande tusoma ebikolwa eby'essanyu era ne ku lwomukaaga. Ku lunaku olw'okubiri ne ku lwokutaano ne tusoma ebyokunyolwa, ate ku lunaku olw'okusatu ne ku Ssande ne tusoma ebyekitiibwa, ate ebyekitangaala tubisoma ku lwokuna. Ooluganda, nkujjukiza era ne nkukubiriza okuwaayo obudde obw'enjawulo naddala mu mwezi guno, gwe nga kinnoomu, gwe n'amakaago, mu kabondo gy'okolera, mukunsomayo obanga musomera wamu mu kikolwa kya ssappuli oba ssappuli yonna.
14: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwako na Miryango High School Kulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo, enfaayo gy'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo, ate nga ne sikuulu fiizi ze zisoboka ery'omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne saayansi, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero
12: otisangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso aveji njobe kamparo vila museta otambula kilomita ya moku mkono kwa kwa kono okuma nyebisinga ukuba kunoti musamfu noti ya mkaga mumuenda atano mumusamfu abiri mumukaga oba kunoti musamfu munana biri nsamfu mumuenda nsamfu mumukaga anamu biri
16: Kanugema ulide okuva kusenge jiro ngaga kutusi wako Statewide Insurance Company Swiko
17: Kuchenda mnya kutanzenya fama radio sapiensi ya nkuluza ya magazine suri ya mziki nebi mzanyo kade kama ulide ngogo kusimananze Olivia Nabagala Banamateka mbaka wa Mukono North, Abdalla Chiwanuka baagala kooti ewalirize eyaliko Minisita Mbezo wa mazzi erange yaliko mbaka wa Mukono North, Ronald Kibuule, akkirize okuleeta abajulizi bonna baalina mu musango gw'ebyokulonda gwe yatwala mu kooti bakole obujulizi obuwandiike era nabo babaweeko kopi ng'amateeka bwe galagira ng'okulira omusango guno tekunnatandika. Okusaba kwabwe bakukoledde mu maaso g'omulamuzi wa kooti enkulu e Mukono, Godfrey Ibanza, ng'ono yataddewo okuva nga 11 okutuuka nga 23 omwezi guno ogw'ekkumi okutandika okuwuliriza omusango guno kiwe ekyanya omulamuzi okusooka okwekenneenya era n'okukola okusalawo ku kusaba okukoleddwa oluyi lw'omuwawaabirwa. Togeddeko ne Abdalla Kiwanuka n'atunnyonnyola ensonga lwaki bakalambidde ku bajulizi ba Kibuule okubeera nga babamanyi n'obukulu bw'okumanya bwe bagenda okwogerako.
18: Kakati n'agamba nti ajja kusaba kkooti ng'okuwulira kutandise emukkirize aleete obujulizi obw'omumwa n'alaga abantu 65 abalala. Biki bye bagenda okwogera nze ku principe eri nga tetubimanyi. Kwe kusalawo ne tugamba olwa nature ya petition eno obujulizi ffenna tuteeke obujulizi mu buwandiike. Kkooti bw'eba esobola etwongere oluna ennaku bbiri bbiri obujulizi tubuteeke mu buwandiike. Batuweereze naffe tuddemu obwaffe. Eyo ensonga emu ekyokubiri.
17: Ronald Kibuule ne bannamateeka be nga bakulembeddwa mu Frank Kandiho ne Ivan Bowie wadde nga baganye okwogerako eri bannamawulire wabweru wa kkooti naye munda bawakanyizza bino ne bagamba nti bazze beetegefu okutandika okuwuliriza omusango kyokka ebigenze maaso bibadde byakubamalira budde era ne basaba omulamuzi okulagira omuwawaabirwa abaliyirire bannamateeka be kye bawakanyizza. Kino kikola nti Ronald Kibuule yaddukira mu kkooti e Mukono ng'awakanya obuwanguzi bwa Abdalla Kiwanuka bw'agamba nti bwalimu ebirumira bingi okulonda kwa bonna okwaliwo mu Januari w'omwaka guno. Saa polisi abasi bya Kagaba asabye abakuuma ddembe okukola emirimu gyabwe mu bwerufu n'okubeera abuvunaanyizibwa mu mirimu gyabwe nga bamanyi nti waliwo akaseera k'okwanukula ku bibeera bigenze mu maaso nga bikoleddwa bubi. Bino abyogedde Mbobaka Bwatise obumyuka we avunaanyizibwa ku bikwekweto AIGP Frank Mwesigwa ku mukolo gw'okugulawo ekitebe kya poliisi e Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero n'abasaba okukola emirimu gyabwe n'obukugu obwetaagibwa. Ekitebe kya poliisi kino ekizimbiddwa kiri ku kyalo Nakikonge mu muluka gw'e Makulubita nga kizimbiddwa n'obuwagizi obuvudde w'omubaka wa Uganda mu ggwanga erya DR Congo, Haji Kalisa Faridi. Ombaka wa President y'e Luweero Mariamu Nalubega ategeza nti disitulikiti y'e Luweero yatandika ku nkola y'okulondoola ebyobutebenkevu ku magombolola nga ebayambyeko nnyo mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka era nti kino kikoleddwa ate kya kubongera embavu. Y'omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Savannah Sam Twine Mazima atulambululidde ku bubaka bwa saba poliisi.
19: Te na servant police te komo kwekolera ddala n'abasaba babawe n'asaba community ebawe information mangu ddala ate poliisi naye erabe nti ekola ekisoboka kyonna okulaba nti eweereza abantu ate bakuume empisa obwesimbu ate accountability n'okola professionalism oba okiyite okukola n'obwerufu mirimu gyabwe gye baba nga baweereza abantu. Ebikwekweto intelligence raid operations tizina okorebwa ate bakorere wamu making sure nti baweereza abantu abo.
17: Obwakabaka bwa Buganda bujaguza olunaku lw'abantu abalina obulemu bwa nnakimu olw'ensi yonna n'omulanga eri bannayuganda okukomya okukweka abaana bano wabula babawe omukisa balongoosebwe nabo bafune ku ssanyu ery'okulabikako ng'abantu. Omukolo gw'okujaguza gubadde ku St Joseph Hospital e Wakiso era minisita w'obwakabaka avunaanyizibwa ku byamawulire era omwogezi w'obwakabaka oweekitiibwa Isaiah Kazibwe Kitooke nga yabadde omugenyi omukulu ategeezezza nti omwana ali mu mbeera y'okubeera nnakimu ayisibwa bubi awamu ne muzadde we nga tebasaanye kusosolebwa.
20: Ekizibu ekigwewo amawulire amabi gasaasaana nnyo. Bagamba omukyalo yazadde omwana tategeerekeka. Kyalo kyonna kyonna nti omukyalo weeri yazadde omwana bw'ati. Ne bakuteekako n'ebigambo oluusi by'otandi by'otayina. Naye mba muli bazira mwekubireko mu ngalo. Ate nammwe mubeere ba ambasada ba Smile Train. Muddeyo yonna mutegeeze abantu abalala baleete abaana bajjanjabwe. Eri abasawo tubeebaza olw'omulimu gwe mukola wano guweesa ekitiibwa mugwongere mugutwale maaso.
17: Ye Dr. Nicholas Mugagga nga yakulira eddwaliro lya St. Joseph Hospital ng'ate mu kiseera kye kimu yakulira ebyobulamu mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro ategeezezza ng'obwakabaka bwa Buganda awamu ne Smile Train bwe bakoze kinene okuba nga abaana bangi baganyuddwa era ne balongoosebwa ne batereera.
21: Sibwa ku bwereere bw'aba yeetaaga ebyendiisibwa emmere n'agifune ku bwereere omwana avudde ewala era tujja mu wanne entambula okujja n'okumuzzaayo bw'anaamala okulongoosebwa ate kubanga bakaluzibwa nnyo mu mannyo gaabwe gaba tegaakola bulungi era tulina enteekateeka okulaba ng'amanya gotugasiba waya okulaba nga gaddamu gatereera bulungi bwe tunaamala omulongoosa ate era tulabenga eyasigala nga tasobodde kwogera bulungi naye asobola okukola ki okukolebwako.
17: Abatuuze ku kyalo Busimbi Rere mu ggombolola y'e Busimbi mu munisipaali ya Mityana nga bali wamu ne ssentebe w'ekyalo basudde Ssempeke Musa baliko omusajja agambibwa okuba omubbi gwe bagombyemu obwala ne bamukwasa ekitongole kya poliisi e Mityana asobole okunoonyerezebwako. Okusinziira ku ssentebe basudde omusajja ono bamwekengedde bwe yasangiddwa mu maka g'omutuuze omu ng'agezaako okugamenya bwe batyo kwe kumugombamu obwala kyokka bw'akunyiziddwa n'alimu okunyonyola wa jabaddalaga bwe batyo ne bamugombamu obwala agenda nyinyore abakulu mu kitongole kya poliisi wa jabadde ava.
22: Omwami oyo eyeyita Senta mu Simoni atugambye ava Katiti eseka nyonyi akwatiddwa ng'ali mu kikomera ky'abandi ne tumukwata naye ng'atugenze okumukebera ng'alina enjaga ayina taaba omuganda ayina ebibiriiti ayina n'ekisumuluzo ky'emmotoka ekya remote. Kakati omusajja oyo buli lw'omubuuza apalapalanya musajja alabika okuba myaka nga 30 kakati omusajja oyo n'aba nga apalapalanya n'olwekyo tubadde tuyise poliisi ejje emutwale.
17: Yes, Simon Ssentamungo ne yakwatiddwa asambaza ebimwogerako nti mubbi n'agamba nti abadde yazze ne banne okucakala ng'ava mu ggombola y'e Ssekanyonyi kyokka banne ne bamwefuulira ne bamukuba n'agamba nti naye si mubbi era n'agamba nti omulimu gw'akola gwa kutunda njaga mwajja ssente okusobola okweyimirizaawo.
23: Tinafudde ne bannange Ssekanyonyi ne tujja kwambya situkyakale kati bo banneefulidde ne bankuba ne banyambula engatto buli kimu kyonna bakinzijjako kye mbadde nnina nange mu baddukako n'enzigi eno naye nga wenzirukira nze simanyi nawe kuba nze eno simanyiiyo nze ndi mupya kati mu kujaali we mbadde nze we maze okojoba muzeeyi n'asanga n'ambuza ovaawa muzeeyi ne mugambaawo kufuka nze mbadde nnyina ssente n'azitunze mu njaga muzeeyi n'angamba yimirira n'enyimirira n'ayita mutabani we n'amugamba oyo mukwate tomukkiriza agenda.
17: Era nga tukyali mu munisipaali y'e Mityana ssentebe w'ekyalo Kyaboye Kikubi mu ggombola y'e Busimbi Byansi Sande Ambrose Kafunda alaze obwennyamivu olw'obutabanguko mu maka okweyongera nga kino kitadde ekitundu kyabwe ku bunkenke nga wayamu n'omusasi waffe Kafunda agamba nti afunye emisango mingi nga gyekuusa ku butabanguko mu maka n'asaba abaagalana okutondawo omukwano gw'ekimmemmete kimalawo obutabanguko mu maka obweyongera buli lukya mu kitundu kyabwe.
24: Tunoonyereza ne tulaba nti kivudde ku bakyala kufumbirwanga nga tebeeteeseteese ekyo kiviiriddeko nnyo obusambattuko kubanga omwami ekyamazima wayite ebbanga ng'omukwano gugenda gukendeera nga takyakwesiga kubanga bwe yakusanga olunaku lumu wakkiriza n'ogenda omufumbirwa muli n'afuna essuubi nti ne omulala anaakusanga mu lunaku lumu ajja kukukwata ku kutu omufumbirwe ng'abakulembeze b'ekyalo twayagala nti omuntu yenna ateekeddwa okubeera ng'awasa omukyala ng'amuggye mu bazadde be n'abazadde bamukkiriza era bamuwadde.
17: Bannasingo basabiddwa okusitula omutindo mu byonna bye bakola okusobola okukyusa obulamu bwabwe. Okusaba kuno kukoleddwa omwami wa Kabaka atwala essaza ly'Essingo, Oweekitiibwa Deo Kajimu, mu kaweefube gw'aliko ow'okulambula amagombolola agakola essaza ly'Essingo bw'abadde mu ggombolola ya Mutuba Musanvu Myanzi ku mukolo ogubadde ku ssomero Bright Future Makata mu muluka gwa Mituba Esatu Kampiri. Mukwenda asoose kulambula abalimi okubadde Seminyengo Wilson ow'e Makata ne kugwa Stanley owe Kampiri Makata abalimi b'emmwanyi n'amatooke era abalunzi nga bano batotoledde omukwenda ebizibu bye basanga ng'abalimi okuli obubbi n'embeera y'obudde ekyukakyuka.
2: Buli kimu kye tukola tulina kubanga tusitula omutindo. Tusitula omutindo mu maka gaffe, mu bye tukola, mu mirimu gyaffe. Bw'oba olima situla omutindo. Mwami Nkugwa mumukubire mu ngalo ez'amaanyi ne musawo Semiyingo baasitula omutindo.
17: Ku mukolo gwe gumu gwetabiddwako omubaka wa Paalamenti akiikirira Kassanda South Haji Abdul Bisaso era mu kwogera kw'asiimye nnyo Obwakabaka bwa Buganda bulijjo okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti naddala bulungi bwansi era n'asaba abeena okwongera okwenyigira mu bulungi bwansi okusobola okukuuma ebitundu byabwe nga biyonjo.
3: Nsanyusa nnyo bwensanze abaana wano abayimbi nga bayimba ku bulungi bwansi n'obuyonjo. Ekyo nno gavumenti kyetukubiriza yataddewo n'olunaku lulamba olusembayo mu mwezi olw'omukaaga ng'omulamwa gwalwo gwa kulaba nga tukuuma obuki. Kakati abadde takola buyonjo ku lunaku olwo, njagala ogye message abaana bano gye bayimbye ogiwulirize bulungi era eyagisengese yabadde muyiiya mulungi. Ogiwulirize omanye lwaki gavumenti yataddewo olunaku olwo.
17: N'ekinasembayo leero mu bweyafaayo olwaleero ennaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogw'ekkumi omwaka 2026 bwe bwali bwe buti ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 1962 ekiragiro kya Uganda Independence Order kyayisibwa. Kino kyawa gavana eyaliko mu biseera ebyo nga ye yali General Sir Walter Coates obuyinza okukozesa obuyinza bwe okulaba nga ssemateeka wa Uganda asobola okukola obulungi nga Uganda yeteekateeka okufuna obwetwaze nga 9 October mwaka 1962. 13 zezise ku ssaawa 7. Nzolivia Nabagala mbagiriza akaseera akalungi.
16: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission, UCC.
17: Bino birango bya njawulo. St. John the Baptist Premier Church Institute Gaba lisangibwa bonga mu Trading Center okudde ekawuku ovira mu bonga ku Alex Petrol Station n'okwata ekidde ekawuku tambulako mita 10 zokka okuva ku main. Basomesa abasomesa ku mutendero gwa degree eri abo abamaliriza diploma ya grade 3. Basomesa abasomesa ku mutendero gwa diploma ne certificate. Basomesa abasomesa ab'eddiini bw'oyinza okuyita ba catechists. Basomesa okufumba, okutunga, amasomo nga kompyuta n'amasomo amalala mangi nnyo ddala. Mu bisale byabwe bisobokera ddala basomesa abava ewaka, aba weekend n'ab'ekisulo. Okumanya ebisingawo kuba nnoti 7762 462 55 oba nnoti 7720371 nnoti 9. St. Charles Ranga SSCB bongera okutegeeza nti bakyayingiza abaana ku ssomero lino. Basangibwa kibiri okumpi ne kereziya nga lisomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abava ewaka n'ab'ekisulo nga kw'otadde n'ab'enzikiriza zonna. Liva ku siniya esooka okutuuka mu siniya ey'omukaaga era nga likola bulungi olw'abasomesa abakugu mu nsomesa ey'omulembe. Basomesa amasomo gonna era abaana bayita bulungi nga n'okutumbula ebitone kw'otadde. Okutuukayo okwata ku Reb Sabala n'otuuka ekibiri stage oba ku poliisi. Okumanya ebisingawo kubira omukulu w'essomero Mathias Sserubu ng'ali ku nnoti 752-64-94 nnoti 6 oba nnoti 783-53-48. N'ekinasembayo mu sports ka Kensa Gomit olunaku olwaleero nga 2 tuyina Kagwa Adrian, Kigongo Joseph, Maweje Ivan, Luchamzi Dennis Fred ne Ranga Divine. Musabibwa okwata akadde essaawa 3 ez'ekiro ezigenda otuuka nga mwatuuse dda.
4: Okuwaayo kye kimu ku ebyo ebiraga okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki, mu mizikiti oba mu nzikiriza zo n'ezikkiririza mu Kristu kifuuliddwa kyangu ne MTN Momo. Ne bwe kiba kimu kya 10 kyo okwebaza zakat ebiweebwayo saddaaka oba okutona kati osobola okuwaayo mu ngeri ennyangu ate nga yeesigika ng'oyita ku ssimu yo *6567#. Londako Religious Institutions, teekamu Merchant Code, londako ky'oyagala okuwaayo, teekamu omuwendo bw'omaliriza, teekamu piniyo.
1: amangudalo ja kufuna okudibwamu okukakasa nti osasudde. MTN Momo okuwaye kufudde kwangu. MTN Momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.
5: Tenda munyaka tunyise nyafama.
6: Oh mwana nasanga. Okuliyo nasanga. Nasanga simukasa msanga.
5: Radio Sapiencia.

0: Mukama abere namwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Byevangeli ya Mukama Yesu Kristo evudde mu Luka.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Obudde buli Yesu yagamba nti nzikusanze gwe Kolozani, nzikusanze gwe Besaida. Kuba ebikuuno ebyakolebwa mumwe singa byakolebwa mu Tiro ne mu Sidoni singa baabonerera dda. Ne bambala ebigoye ebisuna ne batuula ne muvu kambabuulire ku lunaku olw'okulamulwa Tiro ne Sidoni biridibwamu okusinga mmwe. Naawe Kaferinaumu otutumuse okukoma eyo mu ggulu ojja kukasukibwa wansi mu magombe. Abawulira nga awulidde nze abagaya nga nze gwagaye ate buli agaya nze nga agaye oli eyantuma. Bigambye vanja Mukama Yesu Kristo wano webikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Omukama leero abooluganda bali mu kitambo kya misa kino atukoowoola okusaba bulijjo bamalayika baffe kitiibwa. Leero lunaku lwa bamalayika baffe abakuumi. Katonda buli muntu yenna yamukolera oba yamutondera malayika we, yamuwa malayika we amukuuma. Era bamalayika bano katanaba kutonda muntu, Katonda nga tanaba kutonda kintu kyonna, nasooka kutonda bamalayika. Bamalayika bangi abali mu ggulu. Noolwekyo bamalayika bano yabatonda batukuume ffe abantu ate n'okuweereza Katonda. Ekigambo malayika oba angel batugamba kiva mu lulimi Olugereki ekiyitibwa aba angelos nga kitegeeza messenger oba atwala amawulire, omutumwa. Noolwekyo leero nga tukukereziya ng'ekoze olunaku olw'aba malayika abakuumi, mbasaba mwenna naddala mu kitambo kya misa kino bamalayika bano tubawulirizenga balina meseji ze batuwa Katonda z'abatuma okutugamba. Era buli muntu alina malayika we. Jeromo omutuukirivu ndoozi olunaku lwetu alukuzizzaano oba lwali lwakusatu oba lwakuna so ndoza Juma lwali lwa Jeromo omutuukirivu yalwandiikako ku batuukirivu wamini ku bajulizi n'agamba buli muntu alina malayika Katonda gwamuwa. Naddala omukatonda mamala okutonda omwoyo the soul in the human being mukaseera ako kennyini ng'amuweerawo ne malayika agenda okuuma omwoyo ogwo Jeromo bw'atugamba. Noolwekyo buli muntu alina malayika we. So nga basaba bamalayika baffe bano abakuumi tebaba Katonda tebatuwa babeere bubeezi awo, naye abasinga obungi mu ffe bamalayika baffe tetubafaako. Nakugamba tokola kino gwe n'okikola, tokola kino gwe n'okikola, nga buli kaseera otambulira mu opposites. So nja kubasaba olunaku n'olwaleero bamalayika bano Katonda byatuwa tubawulirizenga mu Zabbuli ey'ekyenda mu ndoza kyenda mu emu akanyiri akakumi n'akamu otukwako ekkumi n'ebbiri Omukama atugamba nti nja buli omu ajja kutuwa bamalayika batusitulenga batukuumenga tuleme na kwekoona kigere kyaffe ku jjinja. Laba Katonda bw'atwagala, atwagala nnyo, naye ffe tetubawuliriza. Ng'oggyeko n'ekyo bamalayika bano bakola emirimu ena emikulu Katonda gy'abatuma. Buli omu malayika wo alina okukola emirimu ena ku bulamu bwo. Ekisooka, malayika ono Katonda gwe yatuwa buli omu yamuwa obuvunaanyizibwa to enlighten you oba okutangaaza mu byo naddala mu kukkiriza enzikiriza entuufu. So malaika oyo aina okulaba nga akulambika mumbe akutangaza okutegeera byoyina okukola ki okukkiriza to receive the true faith. Naye bangi temubawuliriza. Oli malaika gamba togenda musabo, togenda kutologa munno, tokola ki gwe ngomuwakanya ng'ogenda okukola the opposite. Naye nga malaika wo abakutangira okukola ekyo. Nolwekyo gwe mulimu malaika wo gwalina okukola laba nti nno omuwuliriza. Ogwokubiri malaika ono kyakola is a protector. Ayina omulimu ogw'okukukuuma naddala okukukuuma oleme okutwalibwa mu kukemebwa sitaani aleme kutwala. Akugezaako malaika ono malaika Katonda gwe yakuwa okuziyiza the malice of the devil mu especially okutta sitaani agezaako okutta omwoyo gwo. So malaika wo agezaako okumutangira buli kaseera nga bw'olaba ekyo ab'omubbi oba ki nga ajja agezaako ku naye nga malayika waali okumutaayiza okulaba nga tasobola kutta mwoyo gwo. Ekirala malayika wo kyakola is to guide, kyebayita okulambika, akulambika naddala mu makubo amalungi. Ekyatutondeza ffenna kwe kugenda mu ggulu. Buli lunaku buli ddakiika eyiyitawo oli mu kkubo otambula ogenda mu ggulu. N'olwekyo malayika ono Katonda gw'yakuwa yamukuteekawo okulambika mu kkubo eddungi erikutambuza ng'ogenda mu ggulu buli lunaku. Era nagamba bw'oba ogudde mu ngeri emu oba endala, n'akugamba genda wejjuse leero lwa mukaaga oba lwa kutaano, genda onoonye faaza wejjuse wagudde mu kibi. Malayika wo alina okulaba nga togenda mu kuzikirira. N'olwekyo malayika wo oyo mwebuuzeeko, muwulirize bulungi by'aba akugamba. N'ekisembayo omulimu ogwokuna malayika wo omukuumi Katonda gw'yakuwa kwe kusitula essaala yo. Kwe kusitula essaala yo okugitwala eri omukama. Buli bw'oteekayo essaala yo n'osaba mukama njagompe kino, malayika wo abeerawo okumpi agiyimusabw ati okugitwala ku lutaali y'omukama. So nja kubeegayirira bannange, tetunyiiza bamalayika baffe abakuumi. Oba oyina okgenda oyina ekintu ky'osaba, oba ogenda mu woofiisi, oba ogenda kusaba mulimu, oba ogenda kusaba kiki, malayika wo sooka omugambeko. Omugambe malayika wange nyamba nkutuma ogende meddu oyogere n'omuneri gye ŋŋenda nsookaayo. Oba oliawo ni malayika wo yennyini, osobola okuntuma ne ku malayika w'oli oyo gy'ogenda oba ofiisa oba ani, n'omugamba malayika wange genda ogabe malayika w'oli akakkanye ku mutima gw'oli gye ŋŋenda okusaba ekifo oba gye ŋŋenda ogenda okulaba ng'ebintu bikola, naye abantu tebafaayo. So ky'ova olaba abantu abamu ogenda totuukangayo wantu wa muntu tomutakumanyi, n'ogenda okulaba ng'akusanyukira tomulabangako ne weewunya bannange. Oyo malayika wo aba yakwesoosayo edda ng'ebintu yabirambisa edda. N'olwekyo nga mmaliriza, waliwo akatabo ke nnali nsoma abaka Yozefa omutuukirivu kati yali yalabikirwa kati ng'abuuza Yezu naddala nga tuli mu kitambiro kya Misa. Nali nkasoma kati Yozefa ono omutuukirivu n'abuuza Yezu naddala mu kaseera ako ak'okuwaayo ebyetaago mu Misa, mu kuwaayo ebyetaago ng'alaba bamalayika abamu nga banyiivu nnyo, bamalayika abalala nga basanyufu nga bakutta ebirabo mu ngalo nga batwala ku alutaali mu kaseera akaka ak'ebyetaago. N'abuuza Yezu nti ate abo abali bwe batyo? Yezu n'amugamba nti nno abo b'olaba abasanyuka abakutte ebirabo mu ngalo zaabwe nga bagenda ku alutaali be bakristu abo mu kaseera ako abawaayo ebyetaago byabwe. Bwebawaayo ebyetaago byabwe, malayika waabwe, malayika w'oyo omukristu awaddeyo ekyetaago kye akitwala ku olutaali y'omukama wali ng'agenda asanyuka kubanga is a messenger nga bwe mbagambye. Nti ate baana abanakuwadde nti beba abakristu ababeera mu kitambiro kya Misa mu kaseera ako ak'okuwaayo ebyetaago ne batawaayo kyetaago na kimu, bali awo batunudde batunda butunuzi, bawuliza bannaabwe, bali ku masimu, bakola ki? Kati malayika wo abaali anakuwadde talina kyatutteyo mu maaso g'omukama mu kitambiro kya Misa, aba alinze omuwa ekyetaago kyo akikutwalire ku olutaali y'omukama. N'olwekyo abakristu leero nga kereziya ekuza olunaku lwa bamalayika baffe abakuumi, tubawe emirimu tubawe emirimu tubatume emirimu mu kitabo kya misa waayo kyetaago kyo omugayi malayika wange kintu ali ku lutali omukama so tugende maaso n'ekitambo kya misa kino omukama nga tumwebaza olw'aba malayika abo beyatuwa okutukuuma paka bwe tulituuka mu bulamu obutagwawo.

0: Mukama.
1: Webazo Mukama Katonda wafe.
0: Chisanye no kutekwa tutekwa.
1: Gwama chisanye no kutekwa tutekwa. Chitufu daremu mtuvira no kulokoka. Gwomuka mapati omutu ikirivu katono minza wabuli kantuse wanaku. Fokwe wazabuli jona abuli wantu. Chitufu. Nemuba saba malaika. Neba malaika abo. Amatendo go. Obuta siri ikirira. Kubanga gwewe nyini. Okakasa nga bamalaika be watonda bwetuba saamu ekitiibwa ekyo kuba kugulumiza bukulu bwo na kukuwa kitiibwa ate olw'okuba ng'abatonde bo abo basaanidde ddala okuweebwa ekitiibwa ekinene olwo naawe weeyolekera ddala nga bw'otokoma era ng'oteekwa okusukulumizibwa ku bintu byonna nga tuyita mu Kristu Mukama waffe mu yenna mungi w'abamalayika mwakulize ekitiibwa kyo naffe tugattibwa ku bo nga tukusinza enonga bwe tujaguza ne tussa kimu nabo mu ddoboozi limu okukutenda nga tukoowoola nti mutuukirivu.
0: Mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye. Ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
1: Kitufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biyiweko omwoyo bifuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ono ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijjukira. Ekyamagero eky'okukkiriza.
0: Tulangirira okufa kwo ayi Mukama. Twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja.
1: Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukirakwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama Kereziya wa Bunyenkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Papa waffe Leewo ow'14 n'omwepisikoopi waffe Pawulo Ssemwogerere nabo bonna abaakwawulirwa mu bunaddiini ne mu bufumbo obutukuvu. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkiriza bajjeejo akaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna wagira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Maliya omberevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obw'edda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristu. Gwe Katonda pati yominza wa buli kantu abale chimune moyo mutokerevo mu Kristo no mwito okufuna no funa wa munaye.

0: na
1: nga mukama fya tukutire byokulokola nokutulagira katonda mwene natulagira tugumane tugamba nti kitafali muggulu
0: erinnya lyo litiibwe
1: obwakabaka bwobujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa muggulu otule emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkera abatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristo
0: gwe kabaka gw'owobuyinza gw'owekitiibwa emirembe n'emirembe
1: ayi mukama yesu kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kw'ekereziyawo kkiriza okumwa emirembe n'okusa ekimu nga b'oyagala gw'awangaala

tweyanzisa nnyo tweyanzeege Reverend Father JB webale nnyo ssebo ekitambiro kya misa nebaza ne mwami Jjunju gwe tubadde naye wano batukubiriza ogenda mu Rosary Crusade tugendeyo e Namugongo olunaku lwongere okuba ate nga yes lutambula bulungi ate n'olwenkya twongere okubeera nga tubeegattako tubeereyo nga tutambuza nyaffe Bikira Maria tuva ku nkuluza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: nga beyagala
1: kamaliba.
0: ne babasomesa okuvira eddala saawa zaali bbiri paka saawa zaali nga kumi awo nga tugenda mu kumi n'emu awo baali basiibula nga bamaze olya ku kamere nti ekintu kyanyuma nnyo nga teri ayagala kuseguka nga
1: tebavaawobali
0: kumi n'emu baali bavuddewo saawa munaana nga bali kamere nga bawomerwa so bwatambula bulungi era tubeebaza mwebale kujja mwebale kuyiga mwebale kwagala kulimwa era okusinga baali babuuza musawo tuteekamu kigimusa ki bwe tukozesa yanga kofi ate emwanyi zange ate zikaddiyemukko nzizeemu ntya abamu babuuza kati bwe tuba tunoga emwanyi bakiyita kuwulula ng'agira mpisaako buyisa kati neawo omukugu n'atereezaamu n'agamba nti tulondako bulungi zino eziba zikoze ki nezifuusa
1: ezanasubwa kubanga nze edda nalabanga eka twalinawo emiti gyemwanyi nga kkumi naye ng'era mulinda nezengera kati bwogenda okwakozi nga binyuma olaba zonna ziika mulundi gumuwezi
0: eyo twavaayo kati tulondako bulungi
1: tujjako
0: lwansonga
1: omuti nga gwabaze bulungi
0: anti okubala kibeera awo naye gulina okuba nga gwengedde gona naye tojja kwesanga sometimes nga ezimu zikyali za green kati ezo zonna eziba zikyali eza green nga bukyali buto kiba kivaamu nga temuli nsigo muli munda buba zonna zijjukira we ziba zikaze ziba za black naye kati ogenda obadde osuubira ojjemu oteseemu kiro kumi osuubira ojjemu ekiro zo nga munaana naye ate olwokuba wateekamu green oyo nga mungi nga bukyali buto weesanga ate ofunye entono oluusi ogyemu ekiro ttaano nga ate wali osuubira munaana kati ne tugamba nti aa tubireke yafulu nga tuzijjako okuli omusomo gwanyi abantu baatuwagira emwanyi ha bannange ei abantu baagula emwanyi
1: ekitegeeza ekisawo ky'olivia kinene kubanga kazi wagamba buli kamu kaali kasatusatu
0: nkumi satusatu n'ebitooke kati bali luno enkuba si yeetandise kumukumu njagala ki musakala njagala ki oyagala gonja
1: kyotegeeza dokita muzi mu
0: ensukusa
1: nti muno musakala kyonomuvu mwabijjawe
0: kuddemo faamu kolo wetwali wano era
1: nalitulina kati ebitooke eyo nti no kati wano wonna
0: mukulu oyagala kusimba ki
1: wano wonna
0: oyagala kusimba ki gwe kimbuulire ffe tukikutuuseeko nti ki nti ndiizi gonja amatooke ensukusa gy'oyagala zonna gwokola bukozi odde era nkumi ssatu tetusukawaawo
1: buli kasukusa kakati ate kakati dokita tanyuzanya kuba nkututte wala nnyo
0: kati eyo tuveeyo tudde mu nkoko zaffe
1: tudde mu nkoko abalala bwe banajja saalongo ne ani saalongo ne dokita ziwa n'ani awo omulala ne robert bwe banajja banaatubuulira kubanga mbadde ekibuuzo kibawe bwe singa olusuku luba luzzeemu ebiwuka nensalawo byonna nsigule obwo bwenajja ku farmers center bwo buteeka muteesi ne bumererawo nenzizaawo olulala nkola ntya
0: genda kituusaayo nja kituusaayo so kati olwaleero etuli embaleetedde nga mbagamba nti ennaku z'omwezi zigenda kubeera 24 omwezi guno gwennyini ogwekumi gwe tulimu egenda kubeerayo era farmers center etegese ekyenjawulo tugenda kuyiga ku ki ku kulunda enkoko butya bwogenda ozirunda ate era mwate ozifunemu ki akasente so tweteeketeeke waliwo omukyala ku salama road awo yazza ebiseera mabega awo yangamba musawo njagala kuyiga kulunda naye ntandika buki ntandika butandisi nyinza kukola ntya ne mugamba ffe wano ku farmers center amagezi ga bwereere era ojja n'otuula n'omukugu naabeera ng'akuyisamu naye ate kati bamuyita mukyala saara tujja kulinda ennaku z'omwezi 24 gwe jangu buzi tujja kubanga gwe tuli ffenna nga tubayigiriza okuva ku step 1 paka ng'enkoko zivudde wa mukiyumba ozitunze otya ofunyemu otya ki akasente so kati nga leero era okusinga mukulu Frank njagala kuongera kutangaza ko kunsobi zetukola fenga abalunzi benkoko nti yali mchala Kizito ngagamba nti msao nunze nkoko na yisira ba kumagoba sira ba kuche
1: kumagoba
0: nga naye yebuza kiva kuchi kati zino zensobi zenge ndo kulistinga wano wansi wa manga nti chetusokera ko daladala oyinza okubanga oli eyo naye nga waliyo tuddeko wansi ne webuuza nti ye bino byenkola notula n'obibala nteesemu sente mmeka ngenda kufunamu sente mmeka ekyo kibeerawo nti abalunzi abasinga nkiyite kucyamuka tucyamuka nnyo mu kaseera ak'okutunda awo
1: nti oba okute ku sente
0: aha natajjukira nti nateekamu kyenkana ki n'abeerawo n'agamba kati olufunayoko akakadde mu nsawo n'omulaba ng'apipira n'asanyuka nnyo nnyo naye bwe tudda bwe tudda ku ground wano tubale reality
1: nasaana kufuna Olivia
0: ogenda okuddamu okutunuulira naye bw'atuula neyeetegereza nga bulijjo abadde akola ki los nga tafunyeemu kati ensobi zino wammanga ze zimu ku bimu ebituleetera okubeera nga tetufunamu one okubeera nti emmere enkoko ezo ziraba tulina feeders ne drinkers feeder mwe mubeera emmere drinker y'amazzi naye feeder zino oluusi twesanga nti ogiteese wansi ku kakuta bw'ogiteeka wansi ku kakuta enkoko ne zijja ne zitandika okukola ki okuzannyirazannyiramu nti mu mmere buli ezannyiramu ng'egiwa ogenda kwesanga nti olunaku ofiiriddwa half kilo ey'emmere ng'egenze mu half kilo oba kilo oba kilo bbiri ng'eyo yonna egendedde mu ki kati gattamu mukulu Franka nga buli lunaku oluzinze kilo bbiri ez'emmere ozimultiply nga teimuzi enkoko eya breda weviirayo maybe eviiriddewo ku mwezi sorry ku myezi ebiri no multiplying am ogenda kwesanga ng'ospendi agogo n'agaali badde amagoba gagenda mu kakuta eyo ensonga emu so kati awo tuba tulina okubeera careful nnyo drink feeders zaffe tuleke kuziteekera ddaladala wa wansi ebiseera ebimu tugamba osobola ofunayo ebiyinjayinja amayinja gennyini block n'oteekawo wansi
1: zikazanyirakonekagwa
0: ebiseera ebisinga nti muba mulimu amazzi olusi n'emmere eba mweri ebibe kaba kazitowa naye nga toteese ate waggulu nnyo nnyo naye nga ku leva at least oteeseewooko bulooka ng'emu oba bbiri n'oziteekawo bulungi n'ozitega oba n'ozi balansinga
1: oluusi
0: tuzisibako emiguwa mu bbanga neebeera ng'ehanginga buhanging kati buli lwayagala eyimirireko tesobola nti fiida eba evaawo jjukira omuguwa gwe gugiwaniridde ba tetusobola kukola ki kutuulako ejja kubojja ejjamu bujja ki emmere ya
1: anti kakati dokita ebuuka nedda eno waggulu
0: ku muguwa
1: anti kati mpozi nga nabwo bulimu types kubanga bwemmanyi bwe buno obuwanvu bwobuti
0: eyo nayo type naye waliwo waliwo type waliwo ne type endala gy'osobola okusibamu omuguwa wooti n'oguwanika waggulu
1: nga kana kalinga ka drinker
0: efaananamu nga drinker so nga tokiteredde ddala wansi ekirala ensobi endala gye tusinga okukola twerabira okubala omanye nti buli nkoko buli lw'ofiisa kati tugeze enkoko ozireese baaki eyingiddewo n'osooka n'ofiisaamu obubiri ne bugenda of course waliwo motari tekkirizibwa ne tugamba at least tuluzinzeemu ku buli nkoko kikumi weefaayo obubiri that is normal obumu buba bwabadde bunafunafu naye ogenda okulaba ng'ofiisizaayo endala ttaano ofiisizaayo endala mukaaga wotyo wotyo ogenda okumaliriza enkoko okuziggyawo ng'ofiiriddwa enkoko nga kkumi naye enkoko zino zijja zifa tobaze emmere gy'oteesengamu eyo emmere transport gwe babuleetera kati awo mba nkugambira nti twetaaga tubeere n'ekitabo kyaffe tubeere ne records ennungi tuwandiike nti by the time enkoko eno weefiira tubera kushuwa dini twategera ntina najiteka mu by date time enusu kanana era nduzi nze akanana time nze nkoko 10 ezakola ki ezafa ogwo munana guvuddeko aha ezo nazo nozibala then ne tugamba kuchi kuspendinga kakati tuspendinga nnyo olusi ku madagala naye ngolusi togetaaga yes fetutunda madagala era tugakola naye ate ku pharmacy tojako unyanti bwo tambudde no mukugu olusi edagala duplicate olina agamba njagala musawo ntwale kati mukuru Franka bino ebika bingenda okumenya bikola ekintu kye kimu natwala edagala tuyita alisuril natwala enrofloxacin ezo zona antibiotic ateno za amaanyi natwala oxyvitamin nge oxy ne alisuril ne enrofloxacin gona madagala gakola ku kintu kitya kye kimu naye nga ate singa abadde atambula n'omukugu nze nkugamba nti mukwano wano mukutandika ogenda kwetaagayo kaseranoviti kaseranoviti kano bane kasupasi kakuyambe enkoko nga kakoko kakyali kato kafuna amaanyi bukanabeera nga kafunye amaanyi tekajja kulwala lwala tufunayo ku seranoviti ono abustinge immunity y'obukoko oba ogenda zigema ku week 1 obanga nga ziwezeze wiki olwede zijja kubanga eminite eriko waggulu zeba tetujja kwetaaga madagala ago mangi nnyo ogozipeeka buki buli kaseera eri supplementi nti si ddagala lino lyetugamba nti ate ligenda kumala likomewo muki mu mubiri gwaffe ng'abantu naffe otuke nga amadagala gwe gomira tegakyakola lwa nsonga nti oliridde nnyo muki mu nkoko eddagala liri type endala so awo okubeera nti ebintu obikoze totandise na mukugu ospendinze ssente zoba dete wetaaga kola ki kuspendinga naye nga just okikola bukozi kuba wakopye ku mukwano gwo ate naye watyo bwakola ki bwakola naye tobuuzizza ya lwaki akadagala ka kosidiosis tukagattamu kati nojja kwewunya nti katugeze nga ku kosidiosis oyo eddagala lye tukozesa okukujjanjaba obulwadde obwo olusi wetaaga just half of akajika akatono oba wetaaga ka teaspoon akajika akatono set GKHT ekinene nga tukola ki nga tu preventing nga tuziyiza naye gwe kubanga wakwata kikwati nti nina okutwala eddagala eriziyiza kosidiosis okwate dose gyokozesa mu kujjanjaba ye dose gyokozesa ate muki mu kuziyiza so kati awo era obanga oze ew'omukugu ne weebuuza mba nkugaidinga nti wano tuteekemuko kano we kati ekirala kye twerabira nti oluusi neeri eddagala tewalyetaaze walyetaaze ofune ka disinfectant kati ebeerayo disinfectant ezimu ze tukozesa okutuubuuka mu kiyumba ky'enkoko nga tonaleeta bukoko tuba twagala n'osooka n'okifuuyira bulungi nnyo kireke kubeeramu ki buwuka naye nga mulimu eddagala erimu ng'oteekako ne mu mazzi g'okkola ki ag'okunywa kubanga agamu gaba makyafu oluusi okusinziira gye bugajje kati ng'oluusi weetaaze bwetaazi kuteekamu ako ka antibiotic weetaaga biosecurity ku faamu yo ebeere ng'eri top notch abantu bwe bayingirira wateekawo ka disinfectant kano ka footbath mwe bayingirira engalo nazo kuba zikwata ku buli kimu olinawo ka package awo ka spray ak'omungalo akayambako then n'ekiyumba nakyo okigize bulungi okifuuyidde bulungi drinkers ozozeza nga nkugamba nti oluusi tewalyetaaze kuspendinga ate ku zino essente ez'okugula amadagala amangi kubanga enkoko zirwadde wano olwedde tuba tuziyiza okulwala oleke kuspendinga nnyo nani ensobi endala gye tusinga okukola etuleetera obutafunamu nti oluusi totuddeawo n'ogamba emmere eno gye njijja gye njigula wali watya yewe walungi okoze ku risaaki amala gwe ng'omuntu faayo fubako okulaba nti emmere gy'ogijja awantu awo w'ojja emmere eyo ya kwalite oluusi tufa nnyo ku bbeeyi ng'ogamba nze kati nja twala ebisingira ddala okubeera ebya layisi naye kimanyi oluusi omaliriza ng'ate layisi abadde wa bbeeyi okusinga by'olowooza nti ate bya bbeeyi nnyo nti obadde okimanyi mukulu Franka nti emmere bagikebera ssaawa zino ku reeti gye tuliko okimanyi nti enkoko abantu bayize enkoko abalunzi bagezi nti emmere saawa zino abamu tebakyaliisa buliisa olina nkoko mumeka mutwalo mulamba ng'oyagala otesting omixing emmere ng'oli ku guesswork tekikyakola na hebo vena nomu kutuja kugamanti emele bajikola kwa testi ja yola yoku kasoli wo leta kubran yo yo leta kusoya leta kumukene tutuale batekemo biba mixi nze byonna kiche kirimu percentage crude protein protein yeyambako enkoko okuteka kwa omubiri elimu yenkanitya emmere ewa amaanyi carbohydrate yenkanawa so that tokola bukozi ki guesswork nene nekirala woba oliisiza emmere oluusi osobola okutegeera ku quality nungi oba mbi nga tosoose na kusooka kutwala wa gye bagikeberera ng'opimye okimanyi buli week mu listi kolo nzijukira twali wano nawe ngamba wa listi y'ebintu bye wetaganga otandika okulunda enkoko. Na kugamba nti twetaganga ne ka weighing scale. Akapima! Ojja kuba gwera bide na ize nkyajjukira bulungi nnyo. Ka weighing scale kano katuyamba nti buli week, every week, tuwagala tupime enkoko zaffe. Tusampolingemu at least. Tutegere nti batch eno, enkoko ziri mu kilo mmeka. Ya after 2 weeks nteseko weight yenkana wa kati ojja kuba opima nti olwede twagambye akatabu kafewe kali tuli kupima emmere tutegedde wiki eno eridde kilo 2 eridde kilo 2 yali yonge enkoko yali ku grams 3 eteseko grams endala bimeka 2 eyingide half kilo wiki eddako esobola okuddamu neteekako half kilo kati bwabalansinga muno gamba emmere gye najja side eno wenjirisiza mu wiki empadde half kilo. Jenajja wali ate wenjirisiza yo empadde less than a half kilo empadde half. Echo chikuyambako nosobola okutegeera nti wano wengule emmere obeno saidi jengule emmere labika erikochi obuzibu ngawe nakugamba era nti obutwa mu mmere kye tuyita aflatoxin. Buba bungi nnyo lwa nsonga entereka y'emmere ojja kwesanga ng'eyo yennyini gy'ojugula. Tebeefiira yo emmere eyiikamu amazzi emmere eteterekeddwa bulungi ekifo si kiyonjo ne weesanga ng'emmere eyonoonese neefuna obwo obutwa bwe tuyita aflatoxin n'ate nga woonoonera ddala ekibumba nga nkugamba nti era ffe ku Farmers Center tulinawo era kye tusobola okuwa n'oteeka mu ki mu mazza ekyoza ekibumba akadagala bakayita ka folive plus ako tukateekeramu ddala at least buli mwezi n'obeera kifuwa nti ekibumba okyozaako so eyo y'ensobi endala ezo zizo nsobi ziringa 5 nkyatambula nkwongera kati ensobi endala gye tukola engeri gye tu bei opricing otya enkoko zo ozipricing otya nti oluusi weesanga tokoze research amala katale obadde okimanyi nti sometimes ojja kwesanga ng'omulunzi ayagala ennaku 3 eziba zibulayo afulumye lwadduka agenda anoonye ki ebbeeyi yaki ey'enkoko oba alindirira bano abajja abo abajja bwajja ye yakusalirawo aganze ngula gumu 10 ngula gumu 2 takola ki tajjaamu tayongeramu kati ategwe kubanga oli desperate tokoze research amala kugezaako kulaba nti ogenda kutunda ku bbeeyi ki okusinziira ku kyewakola ki kyewateekamu so ng'ate oluusi singa oba okozeeko ku research enkoko ne weewaamu nga ziri ku weeks nga 2 awo n'otandika n'olaba ani yeetaaga n'ofunako options abagula n'ogamba nti akati ono ayagala za kutema olabako bano abatema mu kilo. Kati oyinza okwesanga ng'ate bw'oba nga akatale k'oli ku targetinga we wa kilo nga kwogenda ofuna kuba abakira abamu weesanga ng'ali gigula emitwalo emeka 2 naye ate nga ggwe onajja ku faamu yo n'akunoonya ali kukugulako gumu meka gumu 2 tolaba difference eyo y'ennusu 8 naye ng'oluusi wali etaze n'oyongeramu ku extra 2 weeks enkoko egejje bulungi oluusi oteekemuku oba ka booster of course boosters ezisinga abeera bateekamu oluusi ekirungo protein ezo vitamini ezo enkoko n'esobola okugejja bulungi nnyo nga tebazikubye nga bwe bagamba nti musawo enkoko bazikuba empiso nezigejja yegeza nyaki so oluusi si ekyo bateekamu oluusi just ka vitamini ako naye eyo y'ensobi endala nti totutte budde kugezaako kukola ki kutegeera bbeeyi ki gy'olina okutundako so ebyo byebimu ku nsobi ze tukola.
1: Okay. Kansi gy'obula.
0: Nkale kale.
2: Mchara.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batu uso kuda kumasomero. Na isi intezivuze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavani. Nasasuro uruva nyuma.
3: Na ye dadi. Rajite tutasula anga tukoze sa momo.
2: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
2: Wabuloli mchara mugezi nyo.
4: Checho chenjini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo. Gani na mukiso kuangula vani. Kone vilabe vila na nkumu. Usubula no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba kozesa momo app.
5: MTN.
6: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyoko kuangula. Kwa kidizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Bonza.

0: Bikira Maria yagamba Dominiko omutuukirivu nti bonna abalisoma sapule ne bagituusa ndi bakolera bino. Ekisooka, bonna abalissaako omwoyo okusoma obulungi sapule mbasuubiza okubakuuma mu ngeri enjawufu era n'okubunduggula emiseera y'enneema. Ffenna twetaaga enneema za Katonda. Buli lw'osoma sapule ofuna enneema ya Katonda, ofuna emikisa gya Katonda. Ekisuubizo ekyokubiri, bonna bonna abalinyiikira okusoma sapule ndibawa enneema etalemwamu kantu. Bannanga ani ateetaaga nneema ya Katonda? Ebisoomooza tembiraba mu nsi muno, bye tuyitamu mu maka gaffe, mu bulamu bwaffe, mu mirimu gyaffe. Kati ye byonna tubikwasa Biikira Maria mu kusoma sapule ajja byanjula eri Yesu. Ekyokusatu, ekyokulwanyisa ekitasindika ekiziyiza abantu okugwa mu muliro si kirala, ye sapule egenda kumalawo amayisa aga buli ngeri abantu we bajje mu bibi era egobe n'obuwakanyi. Mulaba ennaku zino ettemu liyitiridde, abantu bakola ebintu neweewuunya. Kaakati ffe tetugenda kulwana na miggo, tugenda kukwata miggo okuba abalala. Nedda, kwata sapule etuuka wala, egonza emitima gy'abantu, eyerula emitima gy'abantu, eyamba abantu okuva mu kibi. Ekyokuna, abasoma sapule bagenda kubeera n'empisa ennungi era n'emirimu gyabwe girigenda bulungi. Ani atayagala mukisa ku mirimu gye, mu baana be, mu maka ge? Sapule egenda kusindika Katonda okuwa abantu bye beetaaga. Bw'osoma sapule buli kikolwa twandibadde tugattako n'ekyetaago oba n'obaako ekyetaago ky'owaayo mu kusoma sapule. Tosoma busomi kumala, naye kiki ky'osaba Katonda mu kusoma sapule? Kiki kya weebaza Katonda? Beerako ky'omwanjulira, beerako ky'omuwa. Sapule egenda kutuwa ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri era egenda kutuyamba okwegomba ebirungi ebyo ebitaggwaawo eby'omu ggulu. Singa n'abantu beetukuza bandibadde beeyamba amagezi gano aga sapule. Ekyokutaano, bonna abanneekwasa nga basoma sapule tebajja kuzikirira. Owooluganda, ng'olina okukkiriza ne weekwata ku Biikira Maria ng'osoma sapule toyinza kuviiramu awo. Ekyomukaaga, abalisoma sapule nga baagala era nga beebuulira ku bikolwa byayo bwe bali babagudde mu nnaku tebagenda kuteremuka era tebalifa bubi. Omwonoonyi alibonerera, omulungi naye aliyeyongera okunywera mu bulungi n'okwesaanyiza obulamu obutaggwaawo. Abasoma sapule nga beebuulira bagenda kufuna ebirungi. Abooluganda, si kusoma sapule kutuusa mukolo, kwewaana. Leero ensomyana, leero nsomye sapule ttaano. Sapule yandibaddemu okwebuulira kubanga ssaala ya vanjiri buli kikolwa nga twebuulirirako. Si kusoma busomi, gamba tusoma Mirembe Maalio Jjudde Nneema Omukama Ali Naawe. Waliwo b'osoma ng'oyiraba pakuka ng'osoma naye ng'omutima gutaataaganya. Osoma ate eno bw'ogamba muleete ettaala, amafuta mwagaguze, sukaali mwamutaddemu, mugende muggulire n'enkoko. Sooka omale okuteekateeka embeera, enkoko ziyingize, fuba okulaba nti sukaali bwali, omutima gwo guleme kutaataagana. Omanye nti bwe ntandika sapule kati ndi mu kwegayirira, ate sitaataagana, ate kansooke mmale okugenda okuseesaamu nzire ku kikolwa ekirala. Bwe tutaataagana, omutima gwaffe nga tegutaataaganye, tusoma bulungi ne tusobola okwebuulirira obulungi. Ekyomusanvu, abo bonna abalissaako omwoyo okusoma sapule tebagenda kufa nga tebafunye ekikubagizo ky'ekereziya wadde nga sibo wadde enneema. Okusoma sapule kitegeeza nti tojja kusanga bizibu ebikusoomooza, naye tuwulidde nti ne bw'onooba mu nnaku ojja kufuna enneema ey'enjawulo eneekuwanirira. Ennaku eyo okugiyitamu obulungi. Bonna abasoma sapule ebbanga lyonna, ekyomunaana, lye balimala mu nsi ate naddala mu kaseera ak'okufa, Katonda alibawa ekitangaala n'abajjuza enneema ze ate baligabana ku birungi byawe abali mu ggulu. Ekyomwenda, abassaako omwoyo okusoma sapule nange ngenda kubajja mangu mu puligatori. Ffenna bwe tunaafa tujja kuyita mu puligatori kuba tuli batuukirivu. Naye bw'oba oyagala okwanguwa okuva mu puligatori weekwate sapule. Ekyekkumi, abaana bange abannamaddala abeemalira ku sapule yange mu ggulu balifuna ekitiibwa kinene nnyo. Ekyekkumi n'ekimu, kyonna kye mulisaba nga mweyamba sapule Katonda anaakibawa. Bannange, mulaba ebirungi ebiri mu kusoma sapule. Awo nno omwezi guno ogwa Oktoba tegulina kuleka kyekimu, beerako ky'okola. Ekyekkumi n'ebibiri, bonna abateganya okubunya mu bantu ekigambo kino eky'okusoma sapule nange ndibayamba mu bigambo byonna ebibaluma. kati bwe weetaba mu kutambuza sapule, mu kubiriza abalala okusoma sapule, mu kubuulira abalala obulungi bwa sapule, tuviira mu awo oliko ebirungi bya Katonda by'ofuna. Ekyekkumi n'ebisatu. Omwana wange Yesu yanzikiriza bonna abayingira mu kibiina ekya sapule, abatuukirivu abali mu ggulu bagenda kubasabira nga bakyali mu balamu, era ne mu kaseera ak'okufa bajja banjula mu ggulu. Bannange mulabe sapule. Ekyekkumi n'ebina. Abasoma sapule yaabwe nga bajjudde okukkiriza, abo be baana bange ddala era baganda ba Yesu ne bannyina. Ekisembayo. Okwemalira ennyo mu kusoma sapule kabonero akakulu ddala akategeeza nti omuntu oyo ajja kumalirira alokoke. Nga tumaze okulaba ebirungi ebyo nyaffe byasuubiza abanyiikira okusoma sapule obulungi, bannange ani atabyetaaga? Ani atayagala kulokoka? Ani atayagala mikisa gya Katonda? Awo nno mbeegayiridde tusome sapule mu maka gaffe, ne ku mirimu, ne bw'oba ku lugendo, oli mu mmotoka, gyeyo sapule. Sabira b'otambula nabo, sabira abo b'oli nabo, ojja funa ebirungi bya Katonda. Sapule sala. Abooluganda, sapule sala etunyweza mu kukkiriza, etunyweza mu kusuubira, etunyweza mu kwagala, ate era etulaga ekisa kya Katonda n'omukwano gwa Katonda. Kuno si kudda mbuzi sala, naye luno lugendo lwa sala. Mu sapule twebuulirira ddala ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali wamu ne nnyaffe Biikira Maria atambula naye, naffe tukoowoola Biikira Maria atambule naffe mu bulamu bwaffe. Era Papa Yohana Paulo II omutuukirivu agamba bw'ati nti sapule yeetoololedde ku Kristo. Awo nno sapule etutuusa eri Kristo. Bannange mutegedde, ye sapule mugiyina? Nyinza okuba nga njogera ku sapule, ng'owooluganda sapule togiyina. Sapule ogiyina? Togyambala bwambazi kyokka, naye n'okugisoma gisomere ddala. Obutabo gye buli obulungi obwogera ku sapule, obunyonnyola ebikolwa bya sapule. Tugende bannange mbudde buno tubufune, kubanga sapule nga bwe mbagambye etuyambako okwebulira kulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Sala ya vanjiri eriyo b'owulira abagamba nti sapule eri ludda wa mu kitabo ekitukuvu. Mubawanga kino, omugamba genda osome evanjiri ya Luka omutwe ogusooka olunyo lwa 28. Evanjiri ya Luka omutwe ogusooka olunyo lwa 42, ate n'okweyongerayo mweri bulungi mu kitabo ekitukuvu. Nyaffe Biikira Maria yennyini yatutuusa eri Kristo. Mujjukire ekyali ku mbaga ekaana mu vanjiri eya Yohana omutwe ogw'okuyonyolwa okutaano, kyonna kyonna ky'abagamba mukikole. Kakati atugamba twegayirire. Kakati mu kwegayirira kuno tusemberera Katonda, tuyita mu bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga tusoma sapule. Okuzaalibwa kwe, okubatizibwa kwe, okuyigiriza ekigambo kya Katonda, okukola ebyewuunyo, ekyamagero kya Pasika, okubonaabona, okufa n'okuzuukira kwe. Mulabye bannange obulungi bwa sapule. Sapule tujagale nnyo era tugitambulireko.
1: Sapienza, sapienza yo,
2: sapienza, sapiencia.
3: Radio Sapienza n'wabule wambi
4: nange kuno kwensibira.
5: Tenda munyaka tunyise nya fama.
6: Oh mwana na sanga. Okuliyo musanga. Masanga simpa samsanga.
5: Radio Sapienza.

0: Oye, webali nyo gwena jie kumiteko chinda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia echiro echiona kuruwa lero zole kero kuwele satu ezaka ita kusawo mkaga ogwe chiro echia lero ngabuli jo katimba kabia mizanyo yenze pade siru mago mbebez okubera nga kutambusa tugenda kupera nga tambla fena paka wali kusawa zikenda kubera musambo ogwe chiro wenye okubera nga kwele kereza atolo ente katike ndala ya kubera ngejia ebirenge kuongerayo kusaidia yo kulisayo kumirimu ejenja ulo mwe gwe ya nyuseta ngoli waka atinawe alimukubera ngo kakalabya ekiro kino nkwagaliza birungi byerere birenga bitambula bulungi nga wewe tago kubera nga bitambula kusaidia yo mbere birenge itambula abali ku masundio ga mafuta genja ulo ekiro kino ngo tumbude Radio Sapiencia abali mukutusika chipsi waluwa abana abasika chips tebava ku Sapiencia ekiro abo chenkoko na buli aina gwaka kalabya mwe bali kubera nga muuliriza nembeera okubeera nga mugitambuza nga bwe yino okubeera nga etambula akatimba k'ebyemizannyo tutambula ne 22bet gulawo account osobola okubeera nga ositula ne 22bet ate era obeere ngaowangula akasimbi kyangu nnyo okubeera nga ogulawo account genda mu ssimu yo wogenda ku internet ojja kubeera nga oteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera nga ejja okusimu yo kende wali ekigambo register kinyige juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera nga oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera nga oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula 22bet ekyenjawulo kyeyina options nyingi zosobola okubeera ng'oyitamu n'obeera ng'olya ku majja ayagala okubeera ng'osiba ku bateebi osobola okubeera ng'obasibako ayagala okusiba ku live in play oba empiira egigenda maaso mukadde mukadde kennyini weyagala okubeera ng'osibira naawe obeera osobola okubeera ng'okitambuza gwe asiba ku makona nawe ku 22bet okitambuza abasiba kaadi kati okugeza ng'omupiira gw'olunaku olwaleero ttiimu yeggwanga erya Bufalansa mubaddemu red card kati ogwa France n'oba nga wagenze ku 22bet n'ogamba mujja kubeera mu red card nga bwezize awo obeera olidde amajja ate agategeerekeka kale nno gwe olina smartphone genda bugenzi mu ssimu yo w'ogenda ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk website yaffe bwena jjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyige juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula kasita osiba n'obuvunaanyizibwa ngaweza 25 n'okudda aggulu awo kiba kiwedde tewaliwo ky'ogenda kubeera nga weetaaga mu mbeera nga bwetambula abagenzeko ku 22bet nembeera nga musiba ejja friday friday gye twakakuba amabega kubanga tuyingidde olunaku olw'omukaaga wali mu ggwanga erya Republic of Ireland yompira okuba ekibaddeyo timu ya Dundalk ekubiddwa Bohemians egoals zibadde 2-1 Athlone Town ekubye timu ya Cork City egoals 2-1 obe zibadde mu Republic of Ireland baba zibadde nga nkuba kubanga Bray Wanderers ekubiddwa Kobe Rambers egoals zibadde 4-1 then timu ya Finny Ups neberanga ekubiddwa Kerry FC egoals zibadde 2-1 timu ya Wexford bakoze amalibi aga 3-3 ne club ya Longford Town. By the way, guno mupiira gwa Wexford oguwedde 3-3 bwe nabaddenga ngezaako okunoonya egumu ku ejo emipiira gye ngenda okubeera nga nteeka ku ordinary kubanga ku ordinary nataddeko ttiimu y'eggwanga erya Hungary gye twadde tuyiseemu okubeera nga tugitumye kulekitisiko nebeera nga kiganye naye guno mupiira namaze kumpi essaawa nambanga okusinza ku bisowaani byange bindaga kugenda kukola amalirira ga 3-3 naye kirabika Patero ayina kawugula era okukakkananga nagwesonyiye nempulya ng'omutima gugaanye kyokka gugu gukoze 3-3 mu mbeera nga bwetambudde Longford Town nga basamba ttiimu ya Wexford mu mbeera nga bwetambudde ku saidi eyo wali mu Nations League emipiira egizanyiddwa gweyagenze ku 22bet nobeera ng'osiba ttiimu y'eggwanga erya Belgium bakubye eggwanga erya Butuluki egoli zibadde 3 ku bwereere France bakoze amaliri ag'emwemu ne timu ya gwange ya Italy. Umanyi nabadde wano, by the way, ngenda kudda ku mupiira ogwo mbere nga ngwogerako. Hungary ekubye gwange ya Georgia egoli baddemu ku bwerere. Northern Ireland bawangu do mpira kwa winga bakupa Ukraine zibadde satu bwerere. Then timu ya gwange ya Bosnia na Herzegovina bakuza malili ya game emu ne gwange ya Sweden. Bosnia bakuza emu ne gwange ya Sweden. Nalabye omutendesi wa timu ya gwange ya Sweden ayitibwa Gary Potter. Manyi Gary Potter oyo yaliko ku club ya Chelsea okuva okumala akabanga yabeera huko nabeera nga batendeka Gary Potter oyo. Kakati yabadde agenda mwero game bwe yabadde mu lukungano lwa namawulire ne Victor Gyokeres yayisize gaali mu timu ya Manchester City. Doza ku Chelsea yaliwo okuva 2022 mpaka 2023. Doza chatu alipanga lya mwaka nga gumu ngali ku club ya Chelsea. Naye bwe yabadde nga ali mu lukungano lwa namawulire nga agezaako okumokinga Manchester City, sebo yabayisiza mu lugayu naye Gary Potter na gamba wadde bagamba buli kimu ekyetaagisa ne bank statement baziina bayina okubeera nga bakangavulwa ngwe banga libamazenga befuga ligi okuntiko mu gwanga erya Bungereza. Wadde akuba waliwo omukono ogw'ekyuma waliwo ne akasenta akanji ke babadde bateekamu Gary Potter bwati bwe yalumbye ne yabadde ne Victor Gyokeres bwebadde mu press conference nga boogera ku geemu eno gye bazannya olunaku olwaleero ne ttiimu yeggwanga erya Bosnia and Herzegovina. By the way, ndowooza nnyo mu kifo ky'okwogera ku Manchester City yali badde abuulirira mutabani we Victor Gyokeres kubanga kirabikanga peking orders ez'omutende site wa Mikel Arteta taziriimu nnyo olwa performance etali nnungi bukyanga ajja ngava ku timu ya Sporting Lisbon wali mu gwanga erya Portugal. Gyokeres nze ndowooza nnyo nti Arteta bwe katalijirya ajja kubeera ng'amutema abeere ng'amuta kubanga kirabikanga ebintu biganya okubeera nga bitambula. Ate timu ya Arsenal pace kwetambulira eri waggulu nnyo nti bo baagala kubeera nga bawangula binene. By the way, Arsenal eyo sizoni eno ng'etandika eno yakatandika kubanga twakagitambulako mpola mpola mu mbeera nga bwetambula. Arsenal baagala kubeera nga bazimbira ddala empire oba ttiimu egenda okubeera nga edominating omupiira e Bungereza ne ku lukalu lwa Bulaaya okumalira ddala akabanga. Kati bano ba Gyokeres bwe bagaana okubeera nga bakoleera Arteta nga omumanyi ali aggressive nnyo agamba oyoke muleke. Kati Gyokeres mu kifo ky'okwerwanako mu ddiba ali eno ali mu ntalo ne mukama we omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Sweden eza Manchester City. Naye onako lwaleero ateebye. By the way, yasoose nabeera nga back goal ne ba Val n'ekisala najja nabeera nga ateeba goal eya ttiimu y'eggwanga erya Sweden bwe badde nga bakola amaliri n'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina egoal ebaddemu ku bwereere azze nabeera nga ateebamu eyo game. Era ndowooza kirabise bulungi okubeera nga yabadde mu press conference before game eno n'okujja nabeera nga ateekawo ka performance nga bwe katambudde olunaku olwaleero. Era ndowooza abaasenu kati awo musabe omusajja wammwe abeere ng'akolerera ddala nga bw'ateebye olunaku olwaleero. In fact abadde tabadde na wamukisa kuba yali badde ne goals bbiri ne goal emu gyesoose okubeera ng'ateeba va bagisaze naye era yazze nabeera ng'ateebera ttiimu y'eggwanga erya Sweden bwe badde nga bakola amaliri n'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina mu mbeera nga bwetambudde ku saidi eyo. Poland bakubye ttiimu y'eggwanga erya Romania egol zibadde mukaaga ku bwereere. By the way, mweyo game omusambi aitwa Robert Lewandowski ateebye mu gol zibadde bbiri. In fact ateebye gol zibadde ssatu oba giyite hat-trick Lewandowski. Omanyi omusajja ono naye gyakomezza okweyongera okulirira myaka n'okubaakuba naye ku ttiimu y'eggwanga erya Poland Lewandowski abadde atutte eddakiika kumpi ezaagala okuyingira edakiika nga 35 nga tateeba zeddakiika z'abadde atutte akabanga kibadde kirwawo okubeera nga agenda ebbanga epanvu bwe rityo nga tateeba eddakiika nga 35 zabadde atutte nga tateeba paka kugemi yona kulayero. By the way, mweri banga abadde bobala goro za zaateebye ne yero kadi. Ojagenda okulaba nga yero kadi zizafunye zibadde nnyingi, afunye yero kadi zisatu ninga gola zinoonyeza mu kiwato nga mazina nga tezirabika. Naye onakula yero azze nabeera ng'ateeba ttiimu y'eggwanga erya Poland we babadde nga bangula omupiira eggolo zibadde mukaaga ku bwereere. Baaba Romania bamukubye kateeba mutte mukaaga bwereere, nabeera ng'afunyamu n'ekibumba. Kati abasiba red card awo nawo booli katuufu mu mbeera nga bwetambudde ku saidi eyo. Era ndowooza Lewandowski ku myaka gy'alina n'okubeera nga zenatiba olunaku olwaleero, oyinza mugerageranya ku musambi ayitibwa Pascal Gross omusambi wa ttiimu ya Brighton. Pascal Gross guno omwezi gwe twakakuba amabega gubadde gugwe, akasajja kabadde kakuba eddiba ku ttiimu ya Brighton and over beyond. Kati Lewandowski agenze okujja okuba goals satu olunaku olwaleero, nga olunaku olwajjo Pascal Gross yalondeddwa nga omusambi w'omwezi oguwedde ku ttiimu ya Brighton. By the way, mu byafaayo bya ttiimu ya Brighton ye musambi yasoose okubeera nga londebwa ng'omusambi w'omwezi mu Premier League. Omusambi ayitibwa Pascal Gross ku myaka 35 n'ennaku 17 we yawangulidde enguli eyo. Ndowooza omusambi eyali asemba okubeera nga londebwa ng'omusambi w'omwezi ng'akuliridde emyaka nga bw'olaba Pascal Gross yali Cristiano Ronaldo mu epo wa 2022 ku myaka 37 n'ennaku 84 Ronaldo bwe bamuwera engule ey'omusambi w'omwezi mu Premier League. Ne Pascal Gross eddiba lye yafuumudde ennaku zino lirabikanga likungula bukunguzi kubanga akuliridde n'eddiba afuumula pitirivu nnyo. So ne Lewandowski bw'omulaba ng'akyakoleeza okubeera ng'akubye goals 3 olunaku olwaleero Poland nga bakuba ttiimu y'eggwanga erya Romania egoals zibadde mukaga ku bwereere, olowoozaamu nti musajja afuumudde akapiira akafuumulidde ddala. Then Faroe Islands bakoze amalira ag'emu ne ttiimu y'eggwanga erya Slovakia guwedde emu. Faroe Islands n'eggwanga erya Slovakia bawedde emu mu mbeera nga bwetambudde. Njagala kujja kwogera ku mupiira gwa ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa mwe bakoledde amaliri n'eggwanga erya Italy eggoolo ebadde emu ku emu. By the way, omupiira ogwo nabadde wano akawungeezi nga ngwogerako ne mbagamba mpulira akalenzi akandi munda kaŋŋamba France ajja kuwangula ne bw'olaba amaliri ag'emu emu teweewuunya. In fact nabagambye ne over eyinza okuba enzibumu kubanga France ebyo byabadde akyakola akuba kamu zero takola nnyo over mpoziko nga bagimukozesezza. Kati mupiira gwa France ne ttiimu y'eggwanga erya Italy bwe nabadde wano akawungeezi nga tugwogerako nabagambye ndaba nnyo amaliri ag'emu mu eyo game era yiyo bwezze emu France ne ttiimu y'eggwanga erya Italy. Naye ngenda kujja tubeere nga tuwogerako eyo game Italy erabikanga kakati etandise okusumulula mu mbeera nga bwetambula. Nabagambye omuyitali engeri gye yalemererwa okubeera ng'agenda mu World Cup nabeera ng'asereba kati yessaawa ey'okubeera nga bakoleeza mu eyo game. Omusambi ayitibwa Michael Olise yateeba goolo ya ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa, ate omusambi ayitibwa Alessandro Bastoni nabeera ng'ateeba goolo ya ttiimu y'eggwanga erya Italy. Ne gubeera gugenzeemu emu omusambi Dayot Upamecano bamuwadde kaadi emyufu mwogwo omupiira badde second booking nabeera ng'aweebwa red card. Game eyo tagimazze ku mudakiika ebadde ya 85. So omupiira ogwongera kujja tubeere nga tugwogerako tulabe France Zidane ebintu tabitandikidde ku nooti. Omanyi akasajja ke yaddira mbigere Didia Disha yali apise ku ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa. Kati Zidane bino bwalwaza Mbappe ayina okubeera ng'abataasa gemu etabuka. Ngenda kujja mbeere nga nkubuulira mu mbeera nga bwetambudde ku saidi eyo tulabe ebintu nga bwe bitambudde mu gemu eyo Italy ne ttiimu y'eggwanga erya Bufalansa. Kale nga tugenda mukumulamuko gw'omusibi w'emipiira, njagala ogende ku kodi omubebezi obeere ng'ofuna ku mipiira. Genda wali ku 22bet obeere ng'osiba, bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba. Tuyingidde olunaku olw'omukaaga mukimanyi mbera na kata mbera ne alibadi alibadi yolomkaga eyo alibadi yolomkaga mujimanyi rekodi yayo yatutambuzako kuba mwezi gwe 10 ogomwaka ogwedde pako gwe 2 gwomwaka guno ngabuli lwa mukaga tukera kuberanga tuli alibadi alibadi yolomkaga komandi yomubebeze egamba sagala akera kulya chikomando ku lwomukaga twali kera kulya chikomando tekisoboka twali buta lya chanja chiri 10 kasobera ngo je alibadi yombebeze lwomukaga kati ku lwomukaga tukera kuberanga tuli abiri 10 olwensonga nti tubera konkshua nti alibadi yomubebeze iyo lwomukaga ebitundu nga 9-8 ku buli 10 ebere tuwa sendi kati gwegenda ku docket yoberengo funa alibadi genta deco genda ali 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kirizwa kupera ngo siba jije yo kati ngonyiga sta 2:16:36 oja kunyiga sta 2:16:36 nenkusanga ngoli ekikomando ku lwo mukaga nenkusanga nga ekyenja kyulya tekiri 10 te ku Saturday nga alibadi yomubebezi ku lwo mukaga ebitundu nga 9-8 ku buli 10 etuwa sente au tujja kubera nga tufafagana eyi nakiri ya myoro ya ngambi ombebeze ekyamazima ku lwo mukaga tukera na kunywa matanga maka nkugambye ku lwo mukaga gwe funa alibadi yomubebezi wena gira wano sawa zibera nya paka sawa tan ija kubera nga tumaze okutegeera butya wena betambudde genda ku docket yoberengo jifuna genda ku 22 bet yoberengo siba kasito berango siba na buvunanyizwa oja kunyiga sta 2:16:36 ye kodi ya fe oja kunyiga sta 2:16:36 oberengo funa ka alibadi ka Saturday ku sta 2:16:36 kati alibadi olomukaga njagalo berengo utambulizako ordinary banango omupira gwenta de ku ordinary omupira gwenta de ku ordinary nabawonize nebagamba ngabwe twali collect score ya Croatia ne Bungereza Bungereza okubera nga kuba nya 2 mu World Cup omupira gwe gumu gwendese omupira gwe gumu gwendese kuluno collect score je tuise mu ndala nnyo era ebisowani byange bimpereza nebiraga nti eno collect score kuruno tegujja kugwanga bwegwagwa mu World Cup collect score kati jende sendala ngabwe gwatu wa sente nga tugusibye nya 2 genda ku docket yoberengo siba collect score jengu wati guli ku ordinary umupira gwa Bungereza ne Croatia gwa lero esawe mwe yakawungeze na ye nkugambi walimu World Cup gwagwa nya 2 kati ebisowani bizemu nebireta collect score bye nyini nyini ebyatu ogwa World Cup ebisowani byo mbibizi bizemu nebibiranga bireta collect score eya World Cup nya 2 kati kumurundi guno guyina collect score je kugenda okugweramu erimu odi mbede erimu odi mbede njagala goyi na ulizo mbebe zingabo jayo alibadi olomukaga ogende ku docket yoberengo ofuna ordinary Bungereza Croatia ngabe twagulya mu World Cup nererungulesi mwali kapu kwa kutuma nya 2 kati ino jende sendala collect score genda ku docket yoberengo jifuna gendo berengo ofuna neka alibadi genda ku 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we 2:16 kris ba kubera ngo siba oja kunyiga sta 2:16:36 nyiga sta 2:16:36 wobo itao hey agamba atya chiveru Ivan yechireka angambye omubebezi tetubanga tuddamu ya nyabiri netta siwo eno ndalamu Bungereza jukire eri kubugenyi Bungereza eri kubugenyi tebijja kwanguwa nga ebyali mu nyabiri naye ebisowani by'omubebezi bizemu nebijikunganya collect score eya Bungereza ne Croatia eya Bungereza ne Croatia ebisowani bizemu nebijireta tesobola kuddamu nebeera nyabiri ebisowani byange bimaze okumpeereza transformer tewali ajijja mu fuse ekyali ku muzuri gwegenda ku ordinary roberengo ujijayo ujisibenga bwenji kuwadde ujisibenga bwenji kuwadde teweegezi waza ebisowani byombebezi bimaze okubeera nga bitega teweegezi waza gendo berengo funa ordinary collect scale jenta teko Bungereza Croatia gendo ali 22 bet yo berengo siba sibisa buvunanyizibwa atanaweza 2:5 kris bakubeera ngo siba tebisobola kuddamu nga ebyali mbonya bilia ni akulimba gwe gendo jeyo jenta deyo nabagambye ogwo mupira gwa Bungereza ne Croatia ogwo ebisowani byange bitegogo nga bujayo ka alibadi ku ordinary gwe guliko kwata katona ke mpisi kolina berango kateka genda ku 22 bet oberengo bebira kodi lista 2156 bisatu munya hash oja kunyiga sita 2156 bisatu munya hash katono nyoka mveko mbubaka bununzi je tuberenga tuita mu game ya Italy ne timu yagwangiri ya Bufaransa nga bwitambude onakula yo katuje
1: Ebinyi mutebikwayo tebikuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumile vya mizanyo awatari komo wewandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli luzanya guwa mukisa mpia guwa kuwangula tolinda wewandi sekati wegate kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulewe rio wongo betting anogwe gendereza wabamiaka habili muetano na ukute wakulu alo galo
2: Sapienza,
3: Sapienza, yo, Sapienza,
4: Sapienza, Radio Sapienza,
5: no wabule wambi, nange kuno kwensibira.
6: Utaudi zakatimba kebye misanyo.

akatimba. Awagenda promo code ojja kubera ngo otekawo akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Ojja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula. Atanaweza 25 okirizibwa kubera ngo siba kyokka na wasiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa. Hey. Naye si wankamba ekyengero ogamba otya. Angambye omubebezi kuluno kenzijeyo zonna bbiri nga bw'ozoogedde okuli ordinary ne ka alibadi. Alibadi ya kumacha asubuhi ne ordinary ezanyo obudde bukyali. Gwe nkugambye nga bwe nakuwa mpira gwa Croatia ne Bungereza mu World Cup. Gwe genda ojjeyo ordinary obeere ng'olaba kyenguwadde ky'oba osiba mu kolekitisiko. Leero Bungereza ezanya Croatia. Wali mu kibuga Rijek munda mu gwanga erya Croatia yiwagenda okubeera game eyo. Kakati teweegezi waza n'ogamba mbu ate gujja kuddamu okubeera nga bwe gwali nedda. Gwe genda ku docket obeere ng'ogyeyo ka ordinary okwata akatona ak'enfisi k'olina obeere ng'okateekamu. Nga bw'otambula ne ka alibadi akagenda okubeera nkazanya ku makya. Lumba ku docket oba lumba ku kodi y'omubebezi. Igambo lw'eyo olukadde. Lwe lumanyi ensonda kakati manyi iwafeyo waliyo muze waliyo omukyala bamuyitanga Clementina. Clementina yali mukyala yali ayingidde emyaka nga nsanvu naye nga ku myaka nsanvu se bakyekyanga nga alumba n'akubira ddala disco amazina ni ganyoka kakati. Amazina ge yazina nga yagambanga mwe temuyina kyemwalaba mukyali baana abato naye temusobola nakubeera nga musiikula mazina ngaffe abakadde abawedde ku mbagala. Kakati n'omubebezi ebisowaani bye engeri gye bizze bituwa kolekitisiko kitegeeza byenkola mba mbitegeera gye mbadde nzijangamba wa kolekitisiko eya Bungereza Croatia nagibawa mu World Cup ne mbagamba guggwa nnya bbiri n'ekwata. Kati leero tegugenda kubagwa nnya bbiri gwegenda ku doketi oberengo gyayo kolekitisiko gye ntaddeko nga bwegyayo neka alibadi kombebezaako olw'omukaaga mukamanyi katuwa ku majja genda wali 22 beti oberengo osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217634#. Ojja kunyiga 6217634#. Wobo itao tubere nga tube bira mpulampula kusita 6217634#. Wobo ita kwata katona kempisi kolina kuboteka bobo siba siba na buvunanyi siba atana wisa 25 krizi wa kubera ngo siba kodi yombebe ziyeyo 6217634#. Wajio kubera ngo ito ja kunyika 6217634#. Ye kodi yombebezi. Mbade bagamba anti Bufaransa ne timu yegwanga ya Italy by the way eno game okusokera dala France ebadde inamuko injuries ezenjawulo abasambi nga Kylian Mbappe rutin tabadde then omusambi aitwa William Saliba mulwadde gegamu kwago amanya goyinza okubeera ng'onokolayo abatabadde mu game yauna kulwa yeronga bayina obuvune kati olw'okubeera nga options naddala mu park ya France zibadde limited nnyo ndoza upamekano yabadde nga ayimirirawo ndoza ne Jacquet bewasambi ababiri ababadde mu park ya tiimu yegwanga erya Bufalansa naye olowooza nnyo nti no abasambi be basinga okubeera nga bazimbirako mu center park yaabwe Saliba tabaddeewo olowooza nnyo nti no performance yawe yensonga lwaki tiimu yegwanga erya Italy esobodde obbaabuluzaamu at least ne beerange bafunamu goal ne nabadde wana akawungeezi ngamba wa ku prediction y'omupiira ogwo ne bagamba either 2-1 oba 1-1 Bufaransa ne tiimu yegwanga erya Italy. Italy bali mugezaako okuddamu kubeera nga beesitula mu mbeera nti performance yawe naddala ne mu kujja mu tournament nene nga World Cup kubanga bweyogera ku World Cup Italy ye mukwaga amawanga goyina okubeera ng'osooka okunokolayo nti olwawo okirowooza nti Italy esobola okuzannya
esobola okuzanya esobola okugenda World Cup.

0: Rory tuwebale nyogwe na chajie kumideko chinda mnyak tonye senya Radio Sapiensi atu ya tambla na katimba akebie mizanyo walikusawa musambo gwechiro nja kubira nga mkwere kereza olonansera Edward Lualukova birenga jia ne program damwesubi asubro kubira nga kuongira yo kusaidie tuchatambla ne 22bet gula wo account asubro kubira ngo siba ne 22bet atera obirengu wangula akasimbi changunye okubera ngo kulawo account gena musimu yo uogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe oja kubera ngo jawo ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tena weza abiri mwetando kirizwa kubera ngo siba atina wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa waliwo wano Chiemba Ibrahim angambye omubebezi ekyamazima kulunu kenfafagani n'omusajja mukube mwabye eto tolimba manyi abamu pika pika nogamba mubebezi nze numbye ku docket nenzi jayo nenga tonna jayo mulimba manyi nayina tata wango omuto bamuyitanga basalidi akuba kati yavambula mu bwensomo kama Katonda amumuze mirembe na ye yomu kubatunyumizanga nyemboozi nga tukyali batonga asobola okunyumiza emboozi y'okuliyimba n'olowooza nti ntuufu abamanyi enkofu biri zinu zimutega mu ttale waliwo abaana abamanyi otega emitego egyo abamanyi n'okukola oluka ye abaana b'ennaku zino ebyo oluka balumanyi oluka baluteganga nga batega enkofu kati lumu yatulimbako n'atugamba mulemereddwa bannaye leero temubadde bamukisa kumanyi nsaze ennyo nitumubuuza ate kiki kimanyi leero mbadde mugenda kulya ennyama badde mugenda kulya enkofu nitumubuuza ate ogubadde kimanyi nsaze nfunye chance egikwata njiza nze etambula neŋŋamba mu kenjikuba oluyi ewunge kati mugikuba oluyi teyagikwasa mbu ne papala negenda naye ku muntu amanyi enkofu n'obutakukkiriza gisemberera ogikuba otya oluyi ssebo ng'omusajja yagisanga etambula mu ttale n'agamba naye ngikwate abaana bagende bawuutemu kasupu n'agamba naye kenjikuba eruyi mbu n'akuba enkofu oluyi naye bwe yagikuba oluyi yapaaluka bupaluusi n'egenda okumanya oli omusajja yali talimbye aleeruka kati ne Kiemba Ibrahim oyinza okubeerawo n'osudiya omubebezi nkempike naye nga wa ng'oli mu kusudiya nga gwomu kubakuba enkofu oluyi enkofu ogikuba oluyi olaba ogisanga ku magi gaayo neekulirira mu distance ate ewulira eringa kamyuka mu nsiko kano buno bakiyita bwe bayigga obumyu akamyuka omu nsiko ako manyi sayansi wa kamyuka omu nsiko bagamba bw'okasanga nga kakanudde amaaso bwe kati awomanya keebasi kamyuka omu nsiko ne ke kamu ku busolo obusinga okuwulira nti sitepu yonna gy'oteekinga kaba kakuwulidde dda naye bw'okasanga nga katunudde ebimu ku difensi yaako bwe kakanula amaaso kaba keebasi kati gw'oyinza okugamba kandaba kumbe kapoye naye bw'osanga nga kebakiriza kazibiriza kaba kawulira ne bw'olinnya kasubi kaba kakuwulira n'olwekyo yemu ku difensi yabo bwe omu ku bemanyi enkofu n'akabyo k'omu nsiko bimu ku bintu ebitali byangu byakkwata gwegamba biwulira nnyo ate bisensinga mangu nti waliwo ekijja ne bibeera nga biyitamu ne bigwambala ng'enjogera y'ennaku zino weeri so Kiemba webale kubeera ng'oliza Radio Sapiensia kale ate najayo emipiira genda ku kodi ombebezi obeere ng'ofuna emipiira genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naweza 2:5 okkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga star 217 sita bisatu munya hash kugambi ali badio mbebe zero mukaga mujimanyi yoyo teyetaga kuogerera ebyayo mu bimanyi ebikolanga nitukera nitubiranga tuli ya kuchencha echiri gumite then ne ordinary ordinary mbagambi nkuteredeka omupira gumu ntadde ku ordinary omupira gumu ogwo mupira gwentadde ku ordinary gwe mupira nga olaba ogwa bungereza ne croatia wasawe mu yakawungeza onako lwalero mbagambye mwali ka bungereza ngezanya croatia nabawo omupira gwo koletisko nya biri ne guberanga gwa kwata kati koletisko yolunako lwalero ndalamu atera ebisowani nga ebyaguleta mwali ka bwe bigulese nolecho kitegeza emikisa gyo kulya jibera wejiri kugenda kudoketi oberengo ofuna mpira ogo guli ku ordinary genda ali 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bopunanyi siba atana weza abiri mwetanto krisi wakubera ango siba uja kunyika star bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash nyika star bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash anai ama ulire gefugidwa nyo ya Manchester City bikute wansine wa guru bicha kutenka anda gu ya Manchester City na ye katuwa sabire bibirenge bintu tibabanyika nyo ngaye wabasubira by the way Manchester City bamaze dokufailinga apiru yabwe bo bagamba nti tebala bawonso biyonna eri mu misanga eyo giba bavunana era balaga nti okuzinira kwa akaunti zabwe za banka mu ba sponsor na byonna ebintu ebibadde bitambulanga biri straight kikari yo City eringa era ganti ba sponsor sede zizo zibagaba na ye kuluwa wano stola ate furumye ngira ganti Etihad baina okuno nyereza kubale mesa abamu kubali ba baba kula kwa okuno nyereza manyi Etihad bewa muku ba sponsor abama anyenyo kutimi ya Manchester City mubiri kuminetani gamba ba, okuno nyereza okwali kwa Etihad yeyo tebabe rabaramburu kufu mumbera yokubera nga baba delivering empapula norecho embera bwetyo bwechatambula bungereza nga ebete katiko kubera nga bazanye kwangira croatia enkambi yabwe teri ntende buli musambi ali mukwogera ku bya Manchester City jukira ku nkambi ya timu ya gwangira bungereza baina kaba sambi kumpinga basatu abava ku Man City ndoza uno Nico Orly ye yalwala muko naye omusambi etuba mai gwei kwali then Elliot Anderson naye kwali kati tushu ali mukatu ako kugeza ko kuberanga akuma abasambi abo by the omupira gwa Croatia ne gwangira bungereza wali wa maulira agalaga nti omusambi ayitwa Magwei ne Elliot Anderson bayinza okubiranga bawumuzibwa olesonga nti mentally tebali bulungi balowooza ku future yabwe singa ebintu biba byeyongedde okubiranga bitabuka na kiki banazaako balowooza nti basobola okuddamu okufuna ttiimu ennene bwetyo ttiimu nga Manchester City n'omusimbi gwe badde bawa kati ebyo byonna mu nkambi yegwanga erya Bungereza bikyatabuse nga ebya City webigenda maso naye birungi si birungi nge yagenze okusakata nadda manyi edda basakanga ngoli agira ne bamuwolulimbi genda ne bamuwolulimbi na lulima nasobola okubeera nga afunira abaana ekyokulya awaka kati bwabe yagenze okulima tanadda nga gwemusubira okudda n'ekyokulya nga bagamba birungi si birungi kubanga tomanya binzo kwa byakaluye ne wamugamba wao ja kudencha tukusimire ku mwogolo awo manya olunaku luba lutabusi awo manya omanya olunaku luba lutabusi embere ebetabusi awo nga tudda yo kuguli omulembe gwedda waliwo na mbuzza yo mbebezo ine emyaka emeka yo viduli basajja bakulu tutulude sajja twagala kuyingira fulo ya kutano fourth fulo kitegeza obo yingira emyaka atano tuli basajja abakulu tutulude okuba aye embozi zoina olya kubanga obeddewo okumala akabanga ii twali yako ku mulembe gwe twali yako ku mpengere empengere omwana we nakuzino n'omugamba nti waliyo enfumba gye bayita nga muli ampengere ng'enjala egudde tayinza bitegeera mpengere ebijanjalo nga bagasseemu kasooli ne bafumba ne mulya nga yemmere gye bayita empengere waliwo bye bayita ebigomba ebigomba bawatange basalanga embidde ne bajyanika eggwemwa amasanda bafumbe ngere enjala egudde kakati waliwo enjala kakuuse gye bagamba eyaliwo myaka eyo mu 1980 enjala kakuuse abantu basimanga ebikolokomba ne basalamu kiri ekyomunda ekyeru nga kye bafumba tuluddewo ssebu tugenze tukulirire bw'okoona ku ntumbu ewuuma twagala kuyingira fulo ya kuna agati gwe ow'emirembe gino ebyo oba tuyinza kubeera ng'obitegeera kale njagala kwerekereza genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda bet obeere ng'osiba bw'oba osiba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabiri mwetaano tokkirizibwa kubeera ng'osiba kodi yeyo onyiga *217*34#. Waliwo wano awakanya agambye omubebezi oyinza n'okuba tonnaweza myaka 3 nedda ssebo bunkulaba ku TikTok okyali muto omubebezi we ku TikTok abeera ali mu kafiruta abeera ezizza obuto naye ssebo tujiridde myaka gera myaka fulo ya kutaano gwe ng'ogamba nga mutandise okuwakana ennyo bayhe mungoberere ku TikTok eya Padre Sserumaga omubebezi waliwo bangi batandise okuwakana bagamba omubebezi okyali muto tukulaba ku TikTok egyo emyaka gyoyogera tosobola kubeera ng'ogiweza kale tujja kukwatagana wali ku makya ssaawa zibeera 4-5 katimba k'ebyemizannyo extra buli lwa mukaaga mbeerawo ne tubeera ng'ensonga tuzitambusa nanseera Edward Lubalukovu amaze okubeera ng'atuuka kakwongereyo mu puloguramu ddamu essuubi tukwatagane mudamu essuubi original naye nga bureeke mwagigendamu bubi siyemu abaaseeno
1: sajja
0: embooko tetandikiraawo pakapaka kale gamagaliza amakya malungi kubanga wakededda beera bulungi weraba
2: akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo akatimba k'ebyemizannyo kakutuusibwako kampuni ya betting enganzi eya 22bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente sibaga katakuluma twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 7 ezekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 6-5*. Eno gye radio 9 mu nnyakatonyesa ennyafama
3: radio y'ekeleziya.

0: Tukusindira nga tukaaba nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga.
1: Ayi nno omuwolereza waffe, amaaso ga ag'ekisa gasimbe ku ffe.
0: Ne Yesu omwana w'endaayo ow'omukisa omutulaganga nga tutudde mu kiddukiro kino.
1: Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Maliya omuteefu.
0: Ayi Bikira Maliya omutuukirivu tusabire. Twegayirire, ayi Katonda nnyini mwana omu omuzaale, eyatufunira empeera y'obulamu obutaggwaawo, nga twebuulirira ku bikolwa bya ssappuleya Bikira Maliya, tuwe okugoberera kye bitegeeza n'okufuna kye bisuubiza. Tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
2: Ayi Mukama tusaasire.
3: Ayi.

0: bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu, kuwonya ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
1: Ekereziya ensulo y'amawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkulaakulana, obuwangwa n'ennono. 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erunamizibwa Uganda Communications Commission okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ensookwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi mu ddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9:4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki ebyemizannyo.